0: gila zoro harami karantu tumangana tamtam fale ada afanu amadu done zuro proskram done wachiren zande tinde klabal te done yim malumai dina world teachers day la notna maklan proskram do ita gatin zuro proskram din ka fale nandiro kendin bayan afanu a kaza da la done karapka malumai kare barne comrade audu garwa zale bayan a sada fazan zake afanu afanu da jikuru ade ma aye kragult korea kuma ida aye tanas kumaro na shado ne malama burzumte sandiya darajatu korea kuma ida awala gairte beja ala kwason awfalduma Dr. Abubakar Alkali malam acida kwalzina kurnotuma nasha lamara ilmu andoro kladen bayan sidina washa zanden yana lenye zande da fanyo
1: sui Dr. Abubakar Alkali kawo kira bari onko so malum wonje do 2016 Allah kira kullako labu da baro awo paltra be wotu ande kira bari yana har late 70s la kira bari ngao teachers college to yana sai kira malum wonje de kije kondo buto ai kuro kira malum wonje kira ni yana malum wonje ro goza ba teachers college de to kawo tabuwa goza kira gare idikana non ngai malum wonje idikana re ha ndere fiak luko nar situ ai ana is gara ko to so hollike do da kira ko kollo
2: lokto den tira kajin ma ai lokto ade da gayar zin
1: na mun gayar tire tai da zo kata danna lil shi zaman da kuma ai zo bal zaman am kuriya kirma ya gare kure malumon te annima sa ande kuramu rasulullah to ande kura ko da na kira tai da yana kajin zo fanya ne malumani kasar ai kuru awu dona so wanda ta dinga ruwan da yayi amma tiya ya wa na riga na la so lamar in musule kana la kan sore da zana ta da na sa da yayi wato ta da isa kuru to so ya wala so sore guso amma am kuma kira so ma gana duna sari biya sura kai ta da mai ne mun tika da zai ulzana ka mun tiro ta da na sana masa an gai to wala so fatan sari ba dai kace din inda kace din zo na kurema karar tayarun bi kariya kira bi andesa ande primary an tada waso kakkarin zambe je gwamnati tu andar pulpulpulcin kuris nabta hade unduso na kala kujara nabsa kidin nabka arumbao furta kaksayin kakalan rumbao sam masur ajin kana awen namya ka hata alkalmar pensila kalmar mandero sarin sarin sanin sandira nin inksa awala me pen and inks ji ngai solo ko ko la ro ko wata ko ni min disa so de gna ja shi la tokki mi a ro ni atti ma san a do sa ni wa yu en baw amma kuma zo a wala dir kra so en bo wata ta da so yu en ma an tsu yu baw ba o gwamnati ro te da zu su ko zo na dalil nan mu kuma nan mu kuriya gare nan a butu kuya kurma ya ga kuriya kan
0: gila zoro harami karantu daji suro bayan to ne Dr. Abubakar Alkali din daji lokto to ne kila hawaraya karate ya sirina na to ne naptundu haya sawo kila hawaraya da kiranya daji bayan ziduro walten
3: Fila armaklai na arza isidiye latin anoskun zairo walsina suro ladu Nigeria nsa adinen klan hawar beji. Kasudo ni nashaga mboris robin nyerwa adien zasa kasudie mrad zana sa jemi inadie konza suwa hapsana. Shikusu gomnati ladu Nigeria bilien falmaklai mrad zinama adu aiso idi ladu dintidia faida nzuturinen klan hawar beji. Shingul bin adi loktu dani kulti lan shakumbuga de faida tien ada kulti detia tajiru wa sudi no bayin tina en klan haware mbeji. Mladu dani fatuwa haware so adi la maraha kujemia uzna so ada teda za hangala kalaksa urmazayen potu so atina en klan dredajiru mo hawara fanwin.
0: Kila zoro harami karantu daje kila hawarai fangawchi sawangi chidae. Daji Rukaya Ahmad Alebin daji sa tulu suwa ya kapsa

0: dia kamel harade taji andiro walto isa krazafanu daji kwana pindo ya sauya daji bayandone daji zandewa Dr. Abubakar Al-Khalidiyan wada gonye konyen
1: kuma atai da zure kure ya zo gudu kuri exercise bugarma yunwa kuma kuma saude gara haja gara ga war karsma
2: alon goronda malama daraja ta kure ya kuma ya du
1: mun daraja malama fadu hado ba shi kuma rikitina tai da kure murtawa nan mu le malum do ala isin kota da kota mai butun isin suwa fal fal fal sirimas kon yikum gonum shakota ma din ba kure ni buzum bo amma kuma na lan daral malum nanu tawana re mutun da mai kira guje ma ba ma tawana zi lelan lezin shiro yeltu kozin man shar kuma din ba da razo mun to isa an kala mo so la kala biskin la kala awana ndo har wasu wata
2: amma ayi da rasulu
1: samma buzum ba isa na kozina ayi rubulewa buzum ba na sha taraye bi buzun ba nasha malama biri ya awa sai cistu ba su biri shi nan buzun ba Allah zo buran katon gurum ci ne kudu ba na ma duga ga ina re re malama kun ga ya awa kudu ya nuna daga da ruwa re malama kan mu mun ci ne ya mu yi sharbe san ta ga buzun buzun ma zo ta awa sa mu sa mu so shi shiru da sa mu ga da inda sa mu so malama ka ga ge ya awa ka ga ge shima duri da amana da ba sai ka da Allah ba ku da
2: yin balte ku a da shima yin balte do ne maluma dinayo kuro ta yanzu da shima maluma soda tambana ta ai ta yi jire lamar do ne burzin ba kuma ya mananu ma ad ta ta futu kure ro walta to din
1: maluma sai dinan gan son shima world teachers da yin maluma dinan kursora martiyo structure ije malmandiro afkanyo awale rosadino so an kan glanzur ku undiya malmu takcha aw malume yo her rosadun kamnumar dai tinnya malmun bonum yae shuru askrimen ta bonum gulmi yae sha kamane ala malume yoron gei sunar ala sha barazu shu ala gudun yae dai tira zuru gara
0: kila zoro harami karantu ade zande donewa Dr. Abubakar Al-Khali notuma nasha lamara ilmoi da fangau pen kadasir na tanas kumaro audone putu kragul tu kureya kumaya kuru adema audone gair zina klan andero pen nasidu fangau awakada pen zina daji kule ada kringye isha lenye putu jiri nasha adone kragul ten au malumaso ye chondo daji kare barno adilan ama kawden kule ada kringye isha do

0: gila zoro harami karantu da je faras kram done kutunum gule doro gaya lanye zol mana nan diro kanyan futu adata dero nan dio kutundo sada bonu bayangu ya kladen moduro gonye so zandan yan so taji kazi gultuna mada loram zato nduro adema faras kram done kutunum gule de kam lanta bao kam zorte bao au futu na shandon kazi ro wal zan be jiro lono ma da jinye bonum bayangu miya taji loram zo maturo kuma bale are faras karamto ne kutunum gulle da ita gakkakin da ji kwazor mana da lenye kanya ndiye andiya bono kutundo sadabu yankoi zola andiya boni made sandima sufur usku fal diolar fal usku fal dio araska sufur au sufur lar sufur fal o dio indi sufur lar araska dio yin andi abonu ada ji kutundo sada bayangui lokto banna tubaro lenye zol mana da go ta badinyen assalamu alaikum
1: ndawat
0: kelewa
1: kelewa sile
0: masha Allah ndumana jinda nandi aboni min
1: aisha idris madukumari
0: ngila zoro aisha idris madukumari paraskaram kutunum gullebo
1: ah paraskaram kutunum gulle kutun yare
0: na
1: dane kutu simar kambo ya gungara wati ke gonge koi
0: na
1: na mashar bulangara kamzana ande bulandere isai
0: na maru kumari jerero isi
1: ah de ngo inga ofare ya arkan debia
0: na
1: sama samzana dazaru ya namande fandele
0: fare ya duro nazana
1: ya ra samzana garkin bulak samzana bi ango inga wande garki garki ama duk samzana ri
0: na
1: sitin kazi ndi mede kala lai ndi eri manaye
0: na
1: dai ndi are kuma ranye le nyamba sai dirin yan jigil tumbuata
0: na
1: kati ya ndi abana ka gizana raya
0: na
1: sala dai silan chiram
0: amin ya rabbal alamin gila zoro aisha idris madu kumare nye lokta gonum bonum adema ko tumda bayan gama danas kumaro namushe na shandon samtien assalamu alaikum
2: alaikum salam da wata kilewa
0: kilewa sale alhamdulillah to mana jinda nan da boni min
2: bula umar gana mana jin ko kimeri ko mana mamre
0: ngila zoro bula umar gana ko kimeri faras karam kutun gulle bo
2: kutun gullar
0: nam
2: andar bare ma gaware na gana da ala baras tubare na kara bare timba sa ndiya le to ndero ala baras bare ina kirimo amriya arngo kama ke isa gaganta na garo kime ko ay kambil ma bakti Allah ndo aram firmen bulo kolji bun ngende do ya ndero amura borne lo hapuno nda shar malum jar ngilaro andero barbariya sa wande munde ide sa ngada sa andya de koltai
0: ngila zoro har
2: ah de da chari ti makur kutu ya garir makur yu kamani kumba mbere yu kimba ya kwarna sa bare yar doro andero kutu kuma man bari zanango ya

0: amriye kara kare me zar sene bat jana
1: gula bula amar
0: arkim kai are na nampi gar kambil ma bapi ne ko ai kam sene ya ar char kam je to ya
1: ade chere
0: apuno andere do
1: gula zoro
0: are
1: ala shira dakse a bula amar gana tazinye lokta gonum bonum ade ma ye kutum da bayan kamaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba minda ate
1: wa chire nda at kilea
2: kilea sile o maya falmata nguro mai dure
1: ngila zoro ya falmata nguro mai dure faraskaram kutun ngulebo
2: ni ali amur ko mare na mu she ma so nda se ande mai dure ngao ajarin kal arma mai na mu she arfa ndende
1: nam ne ye fando
2: wallahi ala nan ka mai dure ala nan ta fal ajarin da ya gidi ya ala kal kare ya na mai sha fande inde kal mauda arfu
1: na
2: ngala da yaskan nan ngala da kale an tuna
1: ngala zoro ya aisha mai dure assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala yadi
1: nam dot kilewa
3: ya sulai da ke danda kasare
1: kilo asle alhamdulillah
3: ma sha Allah isa musa marajin koi tamgarin ka kwata selan
1: gila zoro isa musa
3: koyan kwata selan we kala na mushe diman manai
1: na
3: amma wo kala awo mananyin made
1: na
3: marciyo ande muslim made
1: na
3: krashu ma wali yau mana
1: na
3: aina mushe de kala din kala tu tu ju amso tiza na de kawo award boti man na mushe lan faida tin yo sadina yan kan sadin yan kalbi an yi di crashin ne biya awuduno na ma ko zai da awu mana ma dai kuma aman de kuma sa design ba ma dai kuma cin zafani ne na fanin ba dai sai dukkan tana dai sai zirin ba ya dire crash ne wannan musulmi so shi mun crash ma biya tawakkal da ya sha na wata wanda karun da nan tun yi martiyo borne kan borne sha awadan nosiya kure man wanda kuma awodi na ya saki biya karun da nan tun yi biya nan lawo ne ya rutuli ne ya crash ne sanya sadana yan kan sadiyan kan biya awodi duno da akozin biya yo ku kuma nan gina mananyin ma da tsoron nan cin yin nan gina sai wa wuro shi da sai ne ku gura in kai ko awodi zo ga biya marta an borno ya da marta mana nan mu sha din yero san ga an kan sadiyan kan biya kollole za awodi kasu man bur salajiya bur biyu ne
1: kila zoro
3: yo ko yawa klewan cinon
1: amin ya rabbal alamin isa musa nguro goy tamkare bonum kurade ma kutum da bayan kamaro assalamu alaikum assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: ushakin shiro faras karam kutunum golle rondu mana jinta nan ta bonimin
4: bala den da wace
1: kiyo assala alhamdulillah
4: ma abba bala ja kana munaji
1: inkala abba bala ja kana faras karam kutunum golle bo
4: wala dai ga la ku kiji ne ku dai kuma dai
1: masha Allah ade mata
4: yawa kunni je ne faida wa kuma kara kicin ka tare na ran kuma kunni ma sa sana na na goci ne kuma ba wanda ba mun bula ta
1: na
4: mun da bula
1: fundo bula duk soda nazin amma na la bula din kunni fundo ba din na
4: roja kana man don na la sa sana awa firwa inda sa sana bi na la sa sana kuma na la kunna bi wuce
1: na
4: ma hun so
1: ngila zoro abba bula ja kana ye lokta gonum bonum adema benum da yimant assalamu alaikum
0: ale
1: nda atkela
0: ya zalai
1: mashallah nduma na jinda nan da bonimin
0: o ha ga jiramin bo
1: nduga jiram din nan da bo
0: ale ale abacha
1: abacha ga jiram bi faras karam kutun gulle bo
0: ale wallahi ale har ma shi da ta zai ma ke bulai da ba sorun zo na ba gari bulai har ko ta sari na zo ya da ran saura sari
1: ya da
0: ke ya da abu ko boksa nan ba ma kin zama ba
1: na'am
0: are ya da zo ya da na ya kullum kullum da kowa da bar ya ba ka
1: na'am
0: are are
1: gila zoro daji abacha inye bonum kurade ma nye kutumda bayangman futubula madga na gulsna dero. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa tire wala ali
1: da tuklewa
5: lewa sai bana butulme ngura ajana ramira manaji
1: ngula zoro bana butulme faraskaram kutun ngule bo
5: are faraskaram kutun ngule almara minti shakare ndu ya kutu zumana zara ndire chau
1: na'am
5: are ti awru hakim din gana ba awu masamun million million u na mushe fulfalle million u so so tulu jamaru samguno sasarinare habi areta reta nyero yengo su gumnati yai reta re fondi mi ma chirim reta re shirga re thaira zama kaladin wajib
1: na'am
5: andiya chi zama na zu kam do nguro so ndinyo so chi zama na zu ande kuma shaurinos inda yana arima shaurinos andiya ji tarire.

0: gala zoro harami karantu to mangana tamtam fulayya da fanuwa suro faras karam done kutunum guleran ade ma da jikwa zol mana da kata anya bonum kutum da ban kamin ade ma korun da rasam mita fiskos kunuta walantiya da jikwa naptun da ya sauya anya bonum kurade ma kutum da ban kamin zol la da walt kenana kin zol la de sande mas foros kupal de walar polus kupal de aras ke super au super lar super fal o dio indis per lar arask dio yelanta jinye ande abonimia daje kutum da bayan kemin taraso mita pesku uskunuta walan putu ka odaje pulayan diro ikendin ajami se boza kutun zasu da bayan sana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ba na yari da wato.
0: Na'am, da wato kilewa.
1: Kilewa Sulaim.
0: Masha Allah, duma na jinda nan da abonimin.
1: Girema bukar da yunguro shokari malamani sha dire mai shagunan nata da shawa malajin.
0: Na ngila girema bukar gire mai shago kalire.
1: Shokari.
0: La shokari.
1: Ale ai magare ki au kala malai na rungo andi shokari are. Na je sulen put.
0: Na.
1: Kola re so du kosse marije andi malamare da kriza kulzana. Na ngawdo sakala andi malamare de andi unit. O 34 o 35 bare sola falma fundi ne nan dire sulun fudda gum kutai chama ndai lokal gamman ne do buruti yana wata ndia bana ze na sha bololo yar sani zani yar ne ja waya masamai yesu ne ne ma waya masamai na da ndia bana su da ndia ro haskira nur da
0: na'am

0: Glazoro
1: Alo
0: dedi.
1: abi.
0: Glazoro gre me shago ngrosho karie. Nye lokta gonum ante abunum kru adema kutum da ben gmaru. Da jare mi kruntu paras karam to ne kutunum gule kruna karaun dara so mi tapis kos kunu da walan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da wa tukrewa. Glazoro Umar Habib paraskaram kutunum gulle bo
1: ngala sande ala kutun dia fatigiro fili
0: amin ya rabbal alamin
1: na sha do ne tuma machin shi ya ka sura kitana se sanare
0: na
1: kam ta sala an karan da suron da sen hatta fatare dia boza dare ngai kulle awla ko sen ayo da monji no lo na machin shi ya kare a monji na ande shi gana karan da suron te amma suna da kawai suna son nan ba zan dai ruwa ta ande kunguro to a tunzo ka kasara ta rafi da ruwa ta ande monji no wanda na ma ta gayin ma nan ba don ruwa ta da ruwa ru a ngura do ne dai kasara ta kaman go ba garo ta re a kasara ta bi ce gida a nan da bi ji gina ta ba garo eh kiri kamar bulun ta ce da BKL a da yato ga gina ta a wana ta don ne bi ce ki a wan ngura ya san a wara da an gai kido ne bo tun ka fara fara gina ta kurna ba zan biya ki biyo su sare din nan ruye gaya ma sun ro gana ne ro faida bana ne ro tudu
0: ade
1: ha tudu ko zan are kam gai ma shin duro a ga warin kare an je suna ya kare an je suna da isu a foto ne man duk kono din nan biya ki dai ma shin da kan go kono ma shin da kan go kono wai kare ran je songo a wono da ala isu a dai wayan go kuran dai a wori number da dai a wada da wayan go wayan go kuran da ron go do kara ari dai number ran go su dai go de zu a now na rin tsile go ari ma shin wani ya tin kiro su ta ta tan dire Allah kare zu ma da shiro to ga ne wada ari ida zu faida ya ga ma mu ko wani mu kun biya san waya kuran dai mu jin ma dai a wado ne number wayan din ne klaro ne ba ma wayan din ne ga awla din ne re wula ko nya yaya aulaye wa ne mun ba da ganin mirin tsaka zan fule ne su kan da irin robo da har ma kuma ne na sai har wani ya sai da kai ta cikin ga aulaye kan ta ji ba rokan din mun ji na are roka lande furum te
0: glazoro ya
1: sallama sun ga ya ga kare da lande kan aulara wa zu kira Allah ya bana zu
0: amin ya rabbal alamin Umar Habib Ngoro Gambore lokta go num bonum kurade ma a kala itafa numa internet maro kala jamiso de mashiro ga sayaro wallo ma kazi falde shi ma namba done shi mashin de gozembao au rozembao ga sayan kurkan bosoro amla soro karen da anja sen daje namba go to de te da zubana sidin foto daje hawar kam ade yimma dero. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndawa tuklewa
2: tuklewa sulai bana masa shuari kit indi min barajit
0: Glazoro bana masa paraskaram kutunum gulebom
2: ade kut deri chai diye rama not in development no longoro tuye
0: na
2: kodi andi anjosi le andi atoro film
0: na
2: siti hiti kumburoma wa vilar samaso kokoli sari tergaro sari na madawdu film selim yin sita kuma kampu goza ayro suruna kuma IDC yin sita chi iria lo suruna arkati arzoro film
0: na
2: ronye yadena shidi yagayena andia krimse nolo na andia banaza kati argana nuraza ala lartere milewa kamil til ala kasara bomna tiyo sawa baraza
0: Allahumma amin glazoro bana masa ankuro done shuwari kin indimi ne bonum kuro adema kutum da bayan kamaro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa alaikum salam dawati
0: nam da tukrewa
1: sura sura alhamdulillah umma muhammad bukar mai dari kuma na mam rela bo
0: ngila zoro muhammad bukar paraskaram kutun gulle bo
1: ah paraskaram kutun gulle kala malum jayen kan fa ndiye mana zana malum jare jana ka zai bi dana kur tanan amsura zoro kutu bina za a wurin na kada gwamnati sai wurin ke sai katab goza to yare katab goti ne wala na ma awla zoro ngu kuma ngai kam sura ngu wani na sai na gana shi ma zo su ko zai kuram to har a wanda gana gana so dana da malluman da ke shoro wala na ma to yi kalan zai ba sai gumnati kana zena hun arjia so ndin bara waljin
0: na
1: sango bari zana da jan are ma gika hawarin do hangana de ganala sero ku to ganala da bayna zan lwala sama wa azna kam tiro ganala zana are gina zana da gina za ai ma de galariya da rawalna na qur'an de kala de wa ja malum ki de ure ne ngoro walzna kam sha ta rizana da ma baya
0: so
1: yar kam da re sero ka tabbatu ya kur ka tabbi gumnati ya hutu gojin na re ru soro kriye ro ya kan ana awur bare zana je ro kan ala man malum ki gayin baro ka tabbonum wala ro gina ma kriwan ka jin kuma je ko malum ki haji ala kana lerti ya dai Allah ndo hukuma sai homti da wani ho ya homti jiri banna la ga na sai ndo wofa sai ya toro wala la kam kuru sai ya homti so ro hoira sai kan ro na ka ro kala sai
0: na
1: ah dai kuru kala na mu je ya kamar mana mana zai ma na mu je jiri kam da au kamar da wani wasu wanda ya sha gudun dinu zuban an karo kallan goji ne dai kam da annam adal na mushi har kalmar da tun da samti ka kallan samti ban an karo kallan goji ne dai dinu dinu zo ruzu dai mu wajin ma kam so wanda ya kuro so wanda indi sha gudun dinu ya mara zo kurusan annam adal na mushi har ma gumnati su su ban talaro na zin bai lartin din da rawu na ma lartin da sha har zoro ya kana auskara
0: kala zoro ni raskrinya na Muhammad Bukar mai dare kuma na mamre azinye Dr. Gonum and ya bonum kurade ma kutum da bayan kamaro assalamu alaikum assalamu alaikum tuwangana assalamu alaikum nya kai nyandu mana jin wa alaikum salam kilewasle
1: walali
0: nam
1: dawa tikira
0: kilewasle alhamdulillah ndu mana jin
1: Abdulaziz bro di kono kose
0: ngila Abdulaziz nya krinyan praskaram kutrun gulelan
1: a amma kuma zoro minti wandiya ko dai gupso mana ne gana kuruwar dai kam kafa ko le bariro
0: na'am
1: zoro minti da zo minti fandiya ko dai su bina zunar bari yaran ya kuma mamala da
0: ngila zoro da jinyo askrinyana a lokta gonum bonum adema nye lokta de ganaro asum barido kutumbe ngumin nuadero Rajara mi karantu paraskaram dane kutunum gulle karina karau andara son mita fisko skuna da walan daje suro paraskaram dane kutunum gulle din jami kadai boza kutun za so da bayan zana la mana done namushe sade la mana done malum shaye na shala sure kre barne duro kin sha bariza kuloro ga bariza fera kulo edura da banna ta barizana sana daje ade plezina jami sode wada muradin beji gwamnati tizu kila lamar done malum shaye adlan daje ala daje kutu done jami su boza ban zara maso adu rokutu a kajiro su de su su engineer done ko nyapsana mai aliuma pale are paraskaram done kutunum gulle da ita gatkoko

0: tajikana la niske to ndinaro walze sonya nyai nashan don taman kariya kasuyede tajinye no numaro wala numa rangnum bonum taman do antiro bayankemin tajikwa lakto banna tubaro lanye zol mana dago tabudinyen so taman kariya kasuy nasha gade gade panturo assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ushe kan sharafar skam taman kariya kasero
1: wa ala hari taman kariya kasela an dero kuske zo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib mora gamboriye wa tel karafar da karatu
0: ngala zoro umar habib aye taman kariya kasue na shando gamboriye din
1: ha ta su gamboriye tumaran ci arambe
0: na'am
1: ci bonu tuwade naira du findin
0: du findi indin
1: do finden den mai tata kura da rayuwa mai to fanden ya
0: na'am
1: ta kane duro wannan mama naira dollar arakan
0: jere
1: yo ha uskata da arumba salabin tata duro wannan mama ta sa kura da naira do fallin yar jeun
0: na'am
1: ta kare ma yar kudu
0: na'am
1: ya mamatar da kuma ragana na kullu zuna

0: dalam gatu dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun sawnum ashin dalan sandalan gatu kurusaw ngal kwajidun dalan sandalan gatu
1: na'am
0: kanu la tanahawna an munkarin fa'alu sandiya wal zana awla diwi kundo kundo zain mada kaman da sadadab sain ba labi sama kanu yaf'alun awdo kundo zain adiya diwiji na inna lan fatarkun nahyi anil munkari kam aw diwi kundo jindo shadab turwa tara wane ya banata ya kran zuraya ngilaja ya kran zuraya tilo mama na yake wa yandu sa wanda so ilan zain ba tilo mama na yake woro shadu zawru sasalara ya ya guldain ba ngayinum kultud saudo fi istihqaq al-kuffar min bani isra'ila al-la'na adi saun kirja banu isra'ila yade lannak man deed sendilan tawkono tilamna ya kambo kambo dawud ta isa bin maryam ma adin walaw lam yakun an-nahy 'an al-munkari wajiban bal ma wadacha aw diwlan daftar wajib fawal zima lam istahaqqa al-la'nata 'ala tarkihi kul zana isaulan lannak ma subhanahu wa ta'ala da sandin tawcin ba sandiya sandin ba
1: na'am
0: kuma kaman da gudin wata da kathira minhum yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihim as-suhut la bi sama kanu ya'malun laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar 'an qawlihim al ithma wa aklihim as-suhut la bi sama kanu yasna'un daridam dura chado hadisa kwa bara sallallahu alayhi wa sallam rawaltiya alayhi salatu wa salam yagulin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi
1: no
0: fa illam yastati' فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي فذلك أضعف الإيمان
1: نعم
0: من رأى منكم منكرا دودو وسرندن أولا ديو كنو دين سوريعي أولا كمان دي كنو تندز دبسنا كولي تندز دبسنا كامو أسرو كوانغا أسرو زيرو دروندا أسرو چاري أسرو دويا يسرندن شرور وولو نما عليه الصلاة والسلام يونو فاليو غيروه بيدي أو شما دا مكونزن كاتبارو سد
1: نعم
0: أدو مالا مايو دا kaza dalaro alayhi salatu wassalamu manazin
1: na'am
0: aw ni kaza dalaga yin diyai ni do authority be kala amla soin kala awla soin fanni min ni kaza dala maranti min ni kaza dala kaso ni min doli cira furta min da sawana ni kaza dalanza mai balai lardi samma ad kaza dalar ba wal zina
1: na'am
0: da fali ga yurhu bi yadihi ad ngawara walti yayya biya gwamnati adman na lambeji na kumir kanzai fir'aun mabannati kanzanai auron zai ndima ya kama salin malamai ka daro wadin dasan manazana tafsir asham min yama manazana awadu awala jode awadu damnode awadu wana kollode haram de ngode aw kaman dai wadu azawir gozu nau ka daro gugul zana
1: na'am
0: sayyid cindan tilamdan faida ta amso da ngalan galaza diwidin tafsai amada maid awodu aw jama'ar walzina da yasuku aw balayar walzina da yasuku raks mukondan aw shimara barosidin na kama aw shimara tirin mari misallo murga naruro goni murga dan najil shimari beji amma gwamnati ya lokti fall 24 hours ne roye kana karendo somno la 48 hours karendo somno luwo na da wurnge marantira kalanyin na da wurnge litaro kalanyin sanada 48 hours adin pal mabaro gwamnati wurzu nadin awodo jama'ar farajin magarono ayran faida ta muku nan faida ta
1: na'am
0: galadi masa yan wazina ni kada da lafatoi fatore kedimya awala kumil safanga aw hangal krabcin ma churun fannimin rumiya aw shima ru gonam yirne aw gone warne aw gone salarofi ne ara muku min faida ta aw awalado sharai fatran kurun zuwa zina ma misali cikin miya fatran ta da mana fanjin ba kiri so da fatran sai rana ai kiri da kiri wane kula am batti batti da soro she kiri da biya rojin su cudo fatoro kiri shimar yaro na da gam nonum wonum tulo aw biya awla arsafan ga ba ko min faida tin ma
1: na'am
0: gari gabsan nan dan kunte man ra'a minkum munkaran aw diwi da jiliyai awadi bi adiwi ya fallu ga yirhu biye di musko min shafa larangni min nawolona rangni min nawolona adi sharad nyisti ya zawra maraditina wadi hadis adafa nan mana ankaro kam la wajir ngoron don sadin ganga saudo ganazana kamwa kwanga tutuskatana fafafar zany anu maada awa haram pat
1: naam
0: nyamala ya muko min nang negul zinadam ganganda gonum kallum awu biya warnum ya sare shari'a andilan ba awgultina ma da awodo authority mkladan be marangni minma
1: shinawult
0: fa illam yastati ndarang nambar wolona fa bi lisani tlamni min faidatini
1: nam
0: amsoda bene amsoda amsodoro kawiyade sayari yine ada da fada gultina dai to na so malama wazi diyo madan
1: nam
0: adi shima awodo roksa sadin ma malama wazi diyo ma basgin wa nya sha karantu ga digab suna san maso adi shima awodo ran yadin ma
1: nam
0: wode malama do tafsir diyo maso aw wazi diyo maso aw kalamin barin khutba diyo maso bas sandi maganya adi sadin ba gulimi da a nimalu me kala madiya yi suroci da ram adi ni misallo
1: nam
0: suro ara haramiya ni min aw sawa ni min kamla nafsana kamla sawari wani hada kama wangai ngai ngai ad haram wode safari mi kinya mi dafsana ngwa wa kaman dai aw gulzina ma nono ma amdu suro gulle gulle mi ba wazi din ma
1: nam
0: kamu kishana rasu kwandor wadi sidin foto sawari cin dai kamla rang ni min rang nam wazi din rang nam shangalan gala ni min diwana shaddam ni min
1: nam
0: adam alayhi salatu wassalamu wa no fa bi lisanihi tlamzin da fa illam yastati rang nam tlamzin ma dum namba soran goro ni misallo fata karwaye kaga na solin rang nam mashidan cinam jama su awad nam nya ro ndesa andiya zo indul ndeban najin awad katab la goniye de haram de wadan de rekomande baro la sa
2: darasan
0: da sawuri shima diyan ada gullimin
1: no
0: ada tlamnin min ba gullima amma awo shima de kuma awo shima de yede fato karwaye de yede soja kura
1: nam
0: awo siyasa mala kura rang nam mizikin murzayin ba ye kan mu soja so a kullum murzana man wayan rufitna rawal jinna ma siyarna la awun ma bundun baksana la
1: nam
0: da awo shima da karoni min wani
1: nam
0: astana ya misallo soro cidaram nan karam cidaram da rishwa la twin kin zaram la rishwa cidaram da gotina nirin nuro sadiya mu won ba kin nana da yedim ba cidim cidim so tero hatta mana ne miya ruwa moriyam awo cida na frishino ri ni miya awo shima da karoni min wani
1: nam
0: ay karoni min watau sa haldo awo shima da falte fandimiya sadi man fallimin no ada karoni min beji
1: nam
0: kur awo shima da num haram zide no numai wani mai opportunity fandimin na fallimin ne ngayro karoni min waltad ada kalamin wajib
1: nam
0: ay ada cidin ma fa bi lisani fa bi qalbi da tawannara alayhi salatu wassalamu no fa dalika adhaful iman ada shima imana yi lawon zo ga nan danon zo mana
1: nam
0: ada cidin ma ba kwa awaran nimin mardi ma sai turu cidin ma dai sai da kurakura asuna ya
1: no
0: allo kuma subhanahu wataala umma allo khairiya ce no sau ayi nan karo a wazi da sarin diyan suka nan karo
1: no
0: harami so sa soron den amla awon gran andiya gala zain ma diwin da psayen ma to wandiya no ne da sau adiyan falah ganten sau adiyan nuwa ganten to no so kam ada kundo timade ba diwol do nuwa ganta yu so wandina fudu ta karanya na dai walta kun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar salat ayu da kaman dai wa ulaika humul muflihuna am don galan gala zain diwin da psayen nya lan zain kal nya ngai zain kal awla hakki minor da psayen kal aw shima da diwin ya wani aw shima da diwi da kullu dimin da churu kwa sai gulgiya
1: nam
0: wani aw shima da wajib da faral da loktu le ne sarine ne kon ga sura mashidiyan sarine jamun sarine da faral da gultu gulgiya wor kabira waljin gulgiya wan ngai zain gulgiya wa wazain amma atin ya isa karon dara tana sidin da am ad sai ma da amnu wa gunto masa wono are sai kuma subhanahu wataala wa ulaika humul muflihuna
1: nam
0: kuro awan galan galata diwin daftar ado sifa sura sifa nawiya alayn
1: nam
0: nawiya alayn alayhi salatu wassalam da hatta kita waga da gabsana gawayen kuntanno samma arish macinan dauk alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrah wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar nawiya alayn ngalan gala zaimba madiwin da samba manaba bal arish macaman ciran zau astana ya
1: nam
0: arish ma cira da ata bin yasarin karatana shewa na lakita abdullah ibn amr na juku fa kultin jagul lako akhbirni an sifati rasulillahi fi at-tawra da war hawara shi ay sifa alayhi salatu wassalam ya surat tawra ila qala wa ajal والله إنه لموصوف في التوراة بمعنى صفته في القرآن أدي ألا ننكسره عليه الصلاة والسلام ده شاتكولتنا شاسفتنا سورة التوراة لن صفة أنزلها هدو لوران شاتكولتنا دن التوراة شاتكولتنا
1: نعم
0: أي صفة أنزله يا أيها النبي يا النبي أدي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تودر أن دينا تكونتوه أما مشرمر ولننكره أمسوا الوشرني kam do ala kinyamda zana madazan alusharni
1: nam
0: wana diran kuru kam do sandiro kirjedu sandiro ashidana mad sandia azaw do milmin malan alusharni awrini wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaituka al mutawakkil laysa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir wa lan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi millata al auja bi an yaqulu la ilaha illa Allah
1: No.
0: الشاهد عليه الصلاة والسلام دو مبشر نذير أمسوا أونغلان غلاجن ديو سلان دبچن أونغلان غلازنا مدزايا نغو أونو رزون تنو رشورة شرع الوشرة سدين
1: no.
0: غاروازنا مد نغو أودو كما سؤانا وتعالي شرع أزاور دورزنا مو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نغو دورانين
1: نعم
0: no. دايكو رو حرائي مسلم سايدو sa umma la yacida ande nduso biya konnu konnunzu zanna zannanzu wazi la ciruso tafsir la ciruso khutwa la ciruso amma shimotura ciuso ala san mafaida jimba fun atma idam yana sa cizayya alayhi salatu wassalam yono wada asawi beji
1: nam
0: nyamala sallallahu alaihi wasallam ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar ala nan kasoro nande imma awanglan galanowi kuru awdiwin damnowi ada jiro waworo wolono maada kuma subhanahu wa ta'ala ngoronowi ngodondo zaabchimba
1: nam
0: ada fanya
1: aw
0: kan indi meedu kuma den nandoro bala wala karaw susayi susaya kuru bala wshima darang nuwa
1: nam
0: dai kam aw biya ummado alai wono kingami wono gultu suronnan wada kulzana ngalan galata adiwin dabta da waza kulzana da amsan dima ringo awo azawar kuma subhanahu wa ta'ala sandar da warzana ba dinaman ka wani rawa jinno astana ya kaman dai ngorondo zaabcin ba
1: na'am
0: awala azawi rangnuwa nandiro a susain
1: na'am
0: sa awangalan galani min diwin damnimin na walja sharta la beji nuro matuna
1: na'am
0: sharta buru salaki hada shimak awodo amsuwa shilan galanimin shilan damnimin madu
1: na'am
0: nyikara amdu tawodo am awo shima da yadda diwe mbeyro walzu alan damne
1: na'am
0: amani biya awode nim din zama tawod komi
1: mm
0: awara ta mangana imla malam la diwe walzura de mu kurwane kunna juro kana da kuru awo diwe kundo zain na dabtudu wajib malamai walza fangana hatu kulenge shaddamge a tawodin zu tamdo lene awodo dimin mari diwi dugulisha damne
1: nam
0: tawodin zu tayi ma wode made nam kalami kimi astina ya
1: nam
0: kuro awodo galani min made awode nam galan zu tawod kemar walzu awonam wajam da tawod kemar walzu nyere mai shawulan karam
1: nam
0: awata shingai yalan gai gino no nimiro walja ko asol lene tawodo fande nam aw shima de nam gai zan gai zingai banza tawod kemiado allan kamda o shimaduro boni
1: na'am
0: ay ada shima ilmu do kuma subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan gudna mado
1: na'am
0: ud'u boni diwul kuma miro
1: na'am
0: ana ada kirmisna miro bo minna kam sura awangala diwiya bayan tumar walli minna bil hikmati hikmalan faydatani dayna allan ni mal muwazi mado amsa adin ala rabotu mad kam hikma rawalli
1: na'am
0: wade api awo chimo islama da shima bas gultumar wallimi wade sabiyai amsa betumar wallimi luktudo amsa betey da mai amsarwa da dai mai chistumar da tuna
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam da mawin salan fallo sawanduro kara sawanduro wazi asidin mawin indi mawin yak zata tata rosa biso sawanda sabso sandiro sandiro wazi asidin ba yatakhawulu na mawiza futu sawadi gul jindiye kam larumin jarawazuna lokta sala yo son biya sai ce da amsar na siyasi da hatta klan dan sulin dai da siya bas diga in kara guldumai wani sabbi sororo walzin kala kaman sulin
1: nam
0: kuro sura hikma ilan kala sakam sorowa da diminna wada bartallo lum hal zar gullimi salan kam mi awsi da shanam sura bayan wai sai na wadi ma dan gode futun zo talti bai dai gultu salan waqi'i da armar sutin
1: nam
0: amma awala bai jin mun kira wanzai sauran lenum kamma na tudu ma ro kraw dan gero walja alayhi salatu wassalam hadi wanzalan kara kashin wanzalan kara sakam lai awala jili kraw ada sidiya kam da nam shabonum shuro bana tudu ga na kraw walja alayhi salatu wassalam ay sidin alayhi salatu wassalam ce din minbar zuwaya
1: nam
0: ai nan karo amla soy awangayangaya sidin din no zai awangayangaya din kuma dai da sunaro awangayangaya din klan din wadu adawangayen beron no zai yi ma ada alayhi salatu wassalam ben sidiya da kam a washi ma da halin zuma din ba fanzinai
1: nam
0: guru shafi satefi satinye kuro imlan yayi aw biangawo a wadwa zanan alayhi salatu wassalam masuriya nungudo alayhi salatu wassalam awangay dikin no nozu harwa bozu wusa zanan awwa bozu ro ne sai asirina adisu nungu yoro gayin ba
1: nam
0: dai kusurum jilma jilshimar farace no wadzu
1: nam
0: sura hikma ilan kara wode nye tilim kirsa sara wallimi bil hikmati wal mau'izati al hasana
1: nam
0: wazid madimin nawazid kartidi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana
1: nam
0: namun murumiya balan diyar kaman di ala yashin dadak sana na gare sodu ta wanaso rumin kam malam suro malam wazi sin wai au tafsir sidin
1: nam
0: su kam madaretu stain fora zama gani am social media ya magani kam lano zai magani shekalan zudu gozu foto malam kaman zai daga nazu malam shi mada zorjin aw malam wani gulzina ta su ko da la suka kirinjin asalan murada da wajin beji sai murada ruwa ce sutur sai wajin misalan malam shi mada amma a washi abozin din namkirdi mahatta bozin bida mahatta bozin shanam aw shi mada gode foton zo a foto asunu mada boroyin nongana kuru kama yaro nongana amma wakalan dangana ma da kana ma da shinan karako shi shuru amsa bokin awashe ma da indu sai nozana nam kirdiro
1: nam
0: dai amsoro nam awde diwi da bayan tunan karako zai da yake amma kazi adi kazi ba amma mara da adi ya bala foto adi gonum ganata tudadal nimin allo mana gullumin tada amero kam na maro mana min tada kirwi adala nimin nungu jimba adala nimin dilin kam da dinya karinjin allo tilam do chilanwa da dimin da dane tilam shi ma da sasir ne
1: na'am
0: awdo chi min sulim madano ne astana ya
1: na'am
0: da sharta ga daga sunan kuncin bana mai sharta ka da a sautina
1: na'am
0: doktor mai sanaya
1: na'am a da kar zira a kurman akram kala suro amsa irin pandimin kamla awdo in sayabo min da ganala hutumani min duro lamadro zukta sasen bar waljia gana mana zauzau yayi mana tin awla son beyi
0: na
1: da shi yayi ayoro waljina
0: a lotar kam de ya kundodo kundo zuna yin alayhi salatu wasallam da sai sodo gin kam kam do manajinna aw biya kam do wadi sirinna wadin zaham gata a
1: na'am
0: futu hal diyaro
1: na'am
0: sa kam mi aw kundo zuna da
1: Naam.
0: Shurut talam kirsa san manati sanina wallan wa shurut talam kirsa san manati.
1: Naam.
0: A a kusun dozana ba da adin ga so adin ga adin garo na zo ni ma.
1: Naam.
0: Da kwa talam do lin na lin shurut manati.
1: Naam.
0: Misalla kam shirka
1: awade.
0: Nam kro awade.
1: Naam.
0: Kam shirka sa da shirka da awkaro.
1: Aa.
0: Nam nirjiro da chukro awkaro.
1: Naam.
0: Shi kalan zidura gan yillum awashalla nam awashako nure yadimin kundodo kundon gaima da kundo haram da kundodo nam da duruka masarin da shirka da kam aw kundo shi ma da sidan godi alayhi salatu wasallam aw shuru azar dawrtina gulzina ma
1: nam
0: aw shi ma da bayanne
1: nam
0: shuru litra ba da sunnal jama'a rankara kam me nam nirdi mahatu sidiyai shuru kirdi da ritta gulumba
1: nam
0: aw do kundo zina da kundo nam nirdi da bayanne min gaima shuru kirdi daret gulumba
1: na'am
0: aw shuru fasik aw zalim daret gulumba aw ngai kunnata da nim zalim diya awan gai kun dota da nan fasik da ada bayanta da shi ma nuno mata
1: na'am
0: saru sa amso duro mana kuttu kuttu gulumina walja
1: na'am
0: daji kamso da mai nya katta kulzai
1: na'am
0: ala barasa kanuro alai in mucina nuno fasaha da yacina amma tiram num da kirsa sara wallon hikmalan faidatin ba maudatul asala nan faidatin ba ngayro walja amso nya katta kulzai nya karin zai ba da ya ba faida do faida kada so wanda ya san nan madu ba san da shilan yong nan shilan faidatin baro badimma
1: na'am na'am ade harami kirintu so radio darasan kinoi program kawe malam do konzu panuide shima malam ibrahim malam muhammad ibrahim adam da ji malam do zamaram maiduguri international airport kirintu so da ji lokto adu kakallin nan di radio telephone ne furumnya woni mare en korondo mejima tenas maro kala modudo mananye de ranu nan de koro diwe lamba do ande pandoy de shima sapur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sapur abin sapur lar sapur fal u diyo indi sapur lar arak sapur arak diyo nam akram kala kurman suru sokulaja barande sai sogai awala sodu amma zoro manazin gulluma yo suro lamar doyin kuma amma addin no botu ya suro cha barande awala amma dunon faida tana so beya lamar awala dabta aw bi addin no botu ayin
0: kuma subhanahu wataala alayhi salatu wassalam manazin dunon walaw kunta fasuzan zalizul qalbi lam faddu min hawlik
1: nam
0: chanye de kam kirsasai kuru karo ne mai faragai mai rawallon ma
1: na'am
0: lam faddu min hawlik chaku astarta na kwal zana
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam mashidin shasawa na sana adeyo biladiya la biladiya wala kero
1: na'am
0: kero ya na shala mashidi da so ne nafsu bolono nafsu tollono
1: na'am
0: sa tolloro nafsu na da sawaye shuru tijaya tijaya alayhi salatu wassalam ya kullo kullo shawano
1: na'am
0: ciyeno ya sawade au biya shibla jawade wono kamande zannam allo wamamo da yakmiya wadan duma gade yakmiya wono
1: nam
0: ayinan karo sai tuduma da
1: shiro zauguna to ramana
0: shiro tramkar sa san faidata
1: faidata nam
0: shacci da wasaro chada
1: nam
0: alayhi salatu wassalam da kalima kaji shiran faidata
1: nam
0: ayinan karo dabkano wada shiro yille wada gullono sau shiro yil zaya mafsada indi au yakwajin
1: nam
0: borom yede shima nafsu na na fallin chollojin sace wani mata tarzi yana ga gabsana da lejin
1: na'am
0: nafsu kullo sha wani kindi mai cicin je saudin ko sala mai sha saudin chollon min tin na chollon rota din ya ko sai saudin
1: na'am
0: asana ya da kuru cija ti inda soyi lejin alai salatu wassalam ya kullo wani
1: na'am
0: alai salatu wassalam kam da bozo ayya ni ya na bladiya kam bladiya
1: na'am
0: rama kaman da farakin ya kada hajasta wasi an rama farakada ba kabkama ramba kaman da andende duno akam da kwazna
1: na'am
0: shi mashidi rumin nadu fato alai nadu dhikru diye nalu rankarate na kaman da anzarote ya gima na nan nan bolti yaso gani
1: na'am
0: kalafona boli mena wadna jilya la boli miona
1: na'am
0: jilya da safan gak alai salatu wassalam sura mashidiyan kam la sagare sida no ya buron na salitin na lang maradam la rumana nimin
1: na'am
0: ni wane awande cha ya ta ayfal chenor zakin sura salan kadiba
1: na'am
0: borosalakin dia da kuma subhanahu wataala fa kumu lillahi qanitina sanad hafidu ala salati wa salatil usta wa kumu lillahi qanitina sanad daji nuhina anil kalami wa amirna bis sukuti
1: na'am
0: kama fil hadith da kuma dai andiya kidtin galazu manalan dabkono sawa da nozin keno ya sura salan dai mana ano amma so yasan masha sori subhanallah subhanallah ai ari hawo jeli hawo laza sura sala mana wala kotu mararo
1: na'am
0: ga wasale tunen alai salatu wassalam sha bawdu salad zandi amaso ga diga sunan da san samman dabtena salini minna kuma amma ta mujan munajati dewi
1: na'am
0: dikuru alai de sawa de guljin galte ma kamdo ngilan galatima dewi dabtima hikma ma alai salatu wassalam dai rokan yano
1: na'am
0: alai salatu wassalam sha shurci siya shuro yilziya nda kajiro da da shakarin jin ba
1: na'am
0: kuruna alaga da meji hilta so da yawajin gratu so da yawajin sai sai hakki ala yi dukkarawar letnar walja
1: na
0: sa kam karan da she kam shima dukkar sasar walja shuro

0: ngoshi bulabia chik alawiar skamboso isa sange jereri na semande rusadi sa diare sanandia dai color brown color sanandi color de her kakalambe chik maru yan kamar shiro turno gulzambe turno din sanandi gangan suray sak a waza chikawran bunya da sadiya kalarin gallan sadin ngalan sadiya wadat bunaram kam maya sin naro sadin ngawru kura fudu kola de nangam kola de ros sapsin dai ngawon su kuma cuncun gulun nare jejoron su kolsa waya shi lambu ne fuksin daji sa alal sama kusa da zin shi masa sana sama ros sapsin kamla shim di suwandin kamla shim yakaya suwandin nangam amdero akuru isim wahala macam wolo na ma aladin no amba awa shi ala gultina naptu kula kula yankara
1: gai
0: daji
1: ni da wani wagnin pandemia ya
0: wai a suran man cira ma kampal a wuri kam da rungu wona wolo na ma shim falle kam jira kulza sari ne kam yakaya kulza sari awa kuru arzin da kirmai kuma ne kurin yayi a falle ne ya kurin sanar a kampalas ko zina mafandu
1: yo awa
0: ala baraska
1: juwar
0: juwar su lin bunyin da shi kenan dai sa sari lan nan daji awo shimdun gawo samza du sorun nan san nan dai am la la zafatun bozai ta nan sa am done ala da je zai mambe sa injiri gana isi gana dunon gana na walji bunyi sori isa ya ala do zayen bar walja siyasa wala kul zambe shiti lan daji alaman naptu naptu biya kafa danga piu karanga yaro datir a wazan skrulan lazai lazai ya isa bula kura bato kuma sik di den sanan limbi daji suri suksa njiri sura bula de raga ya kozi lazi ya tula kilti bunyi di angal da suri yin sik di do leza leta yin bara walja kuru adin a wasu wanda dama su wanda namari shimelin kozan sa leza sura bula de yin sabtai daji sura bula de yin sabtai ya kam la zijjalin mabbe tumtu surin bunyi da sai su bularu ma salam bodda bunyi tabcin da ya so sai za kuro da ne kuma njiri ya kura da kalti mai lunze da ya Allah mu kondi kwana mu kondi be shiran sata za da shi sabta kunze bunyi shi ma da nduwa nduwa na so yin illa amdo ne kuma alaudi a da ya Allah ndo ne amza gari sa wala sasa din
1: kala gala karantu ta magana fraska mala andiya gawuye kala maudu shi maden a wado ne bayantin malan a sare su a kuru ilmu su a gonyi na tumandiyan beji daji karantu ka wado ne fraska da gawuye kwanye ndo nda ada karnyado.

0: gala zauro karantu a faledoni alita ma da kringe au a faledoni baranda diwa ma yo alita ma da kringe to ngana faleya de kurno za ko tana tuman dia beji karantu wona justin first come do ada ne da kringe na kara wona ma rekma ro radio moscow ma wona ma maududo suro first come shima ren zande ne ma de shima kala ada doni shi sandure binyi kanta ma shuro ala ultima de klan mawduwa ko dina zande ne na kara suno jam press come shima ren jamiru isa rupta andro pena suro maudu shima ren sari ma de sandima bra bundia kurade ma abor ya zamiya sandima andro kala maudu shima ren pena sari na kashuro taji wolte jam press come shima ren ro tayro isha ya bor
1: no
0: ngonga na andro pena tartib futu aware dana puru futu doni shi abishi ara doni shi bunji kanta alai mar andro babara bunde bayana china gelenga na shi soku doni shi lamar shi mar barcia dan baritin kuru hatta andar tar gumti
1: assalamu alaikum alhamdulillah na doni baritin har dumbur aloyi da man baritin na doni jida suluin man awa alad kamanza kamanza mbe
0: No.
1: Dai alo alam bade atro holono ma. Kawi indi au kawi akutin. Ku bore za yar alon awa alo alan alayembe. Alo ala bore za yar tutan gulja da kam gure amdo soron bana mai so. Ya na yeso harami ya yeso isa bana za sai uro ala da jien.
0: Ala ma shi suruwa yana kara.
1: Yawa suruwa ilan. Awa dan jido kiskar zami kiska zami ne hutu ya ibra bundiya kuzana kiska zami na karo a bana murare zana bana baro mu jimba da ai bana za aradiya da ai kafan diyar cira da ja kurma kampu yara kamza ko zan kam ma diye kan zile za su sajin to diye kan zu sajin gairo da muralo ya lambaje ti ar har izu ngawo kuma kwata ya duso fariya ya duso a blametri kiriri dusuman amara har ko shibe barkari argone har zankari sijimo ngune yalo ne yo so sama so nan jiar bozile jina so lezu arara satan
0: prato artin
1: prato artin sama kaundi yak kaundi yak kaundi yak tijin sama so ar pratar ke har kara zankari yero lejin ar ma wore tartim zure kuma za tiji mare na ro injile zan nuna ringe bo jin na ro injile ga ro tun da dumbur injile sulin aloran bojitin
0: kurtin
1: bojita kurtin alan bojita kaundi yak kaundi yak kacero ga potikina kero har nuna

0: jumba baditin
1: yo kalafuna yar matama ta
0: kalafuna yar matama ta lutu shati yi mare
1: yo kuma ga ina shi diri lamar sima aubi ada sima tri mare gana yaron ga ya bana tri mare
0: dai dazu
1: yo donda shi amala kam gata ambiya do ra rakam la bulin yayi monzu shi yayi lamar sima do ga ne biya
0: ah alhamdulillah kam dun yang kurno zana wala noma awa allah shi cinna cinna jiri cinna biya awa awa kakari ya kure biya awa awa kaduye
1: chizi sana
0: kado da kam la ngurno noma ngurno ni ambiya wala noma awa ne da kuli anafandi ya liyete na wale diya mwanda mwama da liyo nye shi mpale ya nyore ya awa mlakali ya chondu mara na mwama da liyo ya irama kangurno la rama kami ya gwenu mikumli ya zahe sajin ama awa shimari ka hanzu ga ibiya da ya aure shin fanyar sai ya shilan awan bunyin fun gami awan kali ya fandimin da ya amma wa duka kan zai ya zai kawo amma wala ma sawar sata izana har sai ya ma ba zai yin durin zaro ko zai durin zai diwon zaro ko zan awa awa fato ya cina cina haka yi gozu kedo kam gurno ma ma herma me na gari ne gonin kudin yim cira rai kam sai ya shim zafali ya shiri ma wasala so wandin shi
1: tara gira zoro babura bunni kuma wata chai da namo shi ya ko jiri tartib shi mara alama jiri bare surungun bare wolo no ma alama jiri surwaye mara kala yongo jiri ada jiri tri mara bila ala tolan tri ne ruen akai samnga hatta jiri ada shi mara haptuna na sha doni ngawna kala na sha jiri yemila gwamnati su amga da suwaye haptu yayi bajin ba kurumin shi lamar shi mara haptu abi na doni jiri na sha gwamnati su amma la musku ba su tuduro muko sa ko ga wana kalla sa dia lama shi ma papa jin norbe
2: aw kuma jiri argu sai misal da argu nguye kudu jiri shi ma re sanga yalla mo jin bawo
1: yo
2: jiri so nji do ne nji kura do ne nji kura do ne hata akero nduma leti baro sa fal sa ndi sur da bai ta ba amma go misal da fal be ina gumbe ina gwar lampara adamawa burnanin bulashi ma da kara da ji amza sabtaya buyina tutaya kam lamba fallan diya ya kar karza gozan babure ya sani au kuna maka ya sawala sai jiri argungwe ya sani ne dai amma ganga zai na jiri argungwe kam lar da gari ya sai do uljin ba bi amdu ne kariya ga burna arewa ya da sai dai ala baras kale zan ina gudu
1: dai
2: kurbunyi do ne ina guye satana ma da tara nda tara bula yina gode wolo no ma ndan karaya yin bunyi kan tanza har sai sha da hutu korom din am mu kon awaya awala
1: awala ndan ga tere roje
2: lumbar nda nan da lamon jin ba nji shi kuma har gungu ya sada nan da ya da gare
1: gai
2: nan da har kuma kamaru shi ma isna nji sami ya ronor wannan ba ba kamaru da da sana
1: gai
2: kuma dam sarna da nji same da ma nji kamaru ya animin ishin da ma dajin baro so wadan nji succeed da za alawudin nji kan zai da am da zuksi na kado zuksi skuru halfan bai alade zaman kusa fiak loko wone fidewe ko zuna alan alade roto
1: ya abisaka
2: yawa a skuru tuna har ku ambaliya boroyar su ko zuna alana kusa fiak dinne sa fiak dinare ngawro kullum kuro isma suro bulan leda da kakare da gungun su a wala su saman goro kara amma zaman kure larin ba ala da kunnuma kure din a wabi ga nana fallan da ya burla fallan da is injin da to sun kawo da rangaljin nan jino ruya ta mu katsa katsa katsa ya dai mu anjin
1: ala wajiri budu ya so
2: ya amma kudu ngulon don falla da yalai gaji kongna minti wo su da leda don yisin yoro luntuna da balle maka maro sama kamni
1: sama kuri kuri ngulon
2: sama kuri sama bi akun da manna shara fita babu lala illa suruka madu ina musamman maro kuri misal da wani fallarin ji sami ya rifi jad la nim kalar da nim kamadu ya canji leda budu ko jin rumar wala na mana alata ya ba man ba kuma da daji afunayen adan zala sun na dumbasa dumbar sadin biya sai sai ya nan zan sadin ga nawul lama amdudun ala dan gawar ala idma sai afuna don sakaladiya sai ga zanab sai
1: yo sai manzun dun so wanda
2: manzun dun sai masun dun so wanda amma amde an dai talar ro kutun urumin ku kasu gambara lanum kal bagaratu lanum kal ay kalur mai fira afuna dusmanin kashar rumin zawar malin kashar rumin kunda an kashar rumin

0: kala zoro karantu fule doni sudan ya da karnge to magana fule da kunon za ko tunar tuman da beji paris kamdo ada ande faton da rasone da karnya na kara na doni paris kam shimade sana zakin indimen diol wa mana da from zana manan de bonuya kala maududo she suro paris kam shimade zande zana aro nan de bay nan do akura de ma kaulin da haturo diol wa mana de shima super usko fal diolar fal usko fal diol arasko super go kabla assalamu alaikum
1: are
0: da kula
1: da kula
0: alhamdulillah dufan din duma rajin
1: kuma chali bala gongolo gum sumure
0: chali bala ma gongolo gum sumure
1: ah gongolo ah
0: ngai la mawdu da anda ga ma ngai
1: iya kauli da hayena kamma so awa kan ya na ko ga kuna rika sanu dia
0: ah bidai sukin ai sukin ga wona ire

0: Awo telam deso awo bi kamda tam se ya samma ngay guntul may talti yo ayero jaay soro jemi ana jiri jiri ney kamla ngay ngi ha arma
1: awa

0: awane kara kutu harima sayi afu na azabur maresu dus karan leza nafsani saya ama nyi kanuri na ame kamle chile kanuri leza na rumi asayi kse kam tuko haire fula ndia leza yin rumi ama kunyi yeru ankaramu na ama alemu kara ala ngam nafsani mwanji mba afu na wadi kilewa sayi walta ya nyi kanuri li walti bara tumaya ade kuru dai kuru mba ufalbuwa inare bara nzabur nama awira walji na ye duno njiye di pari andaru sari mwen jie di mafari ankarada aywa jaye lamar njiye ma amparero isayadu amparero ya goza china baranza yaro sari ama ku adiba se ikala za chiza sokro leza adima wubotu kakima
1: nkila
0: awafalari kama aru na adone gada zaman muamir gwenela gada sanandina mbiyari gada arinji ya tutsu rozina burusa wala soa sama awo rozina gada acha sirgama de na de kalzina wala na ma njiru au ambari ya mbule ni mwanji mwanji mba njiru leso ndi lejin ama ku siminti ya dao kamaru ya rin leda rozina kakala lezu rozina burula lezu rozina rumi ya jimlimi adi adi
1: ngela ngela za ura kurentu tamangana bendo ni reshidi adi anjuru soroma uduwade hazana maru kurentina ya kuru soro nusure so hapande no tumandia biji da jingaima paraskram shumare nalan kataranza kulzia mafuya kama mai alanda rubcho ma chai dai wote maudubudin saradawar ne kura da mai tagar ke ne karantu su suka saradoni engineer don doctor kalkale ko ne sanda hafsu nan da faksinaro doctor kalkale umar haji gajmedu first come da dawar ke tagar kuko an da nan da sai doctor ne huya ka do klewan to sunyo
0: mm

0: أردت أن يأخذ كمان كمتي زادي من الناس تتعلم كمان أنقلع أما لا يكافر إيسا لا تتعلم ولي مبا ولي أنجي فيرون قولو إيشينا وازنا يبابر غالي غالي
1: yo a wala fannu nimia afrika ne faldiginya kama maro kom nyana asam maso kongu gozana yi hata nim doni chima da gozana kam monda to kuru nasara
0: na madia nasara maru aya manyo sikalo na ji kuma ji ba kuma kuma dilo so kama wa sai dai dai silinda an chan ji sikalo zaman
1: hato kama jiri rafina so adu stadium benya nan zan fantinma a wadu ma barcelona tan ma ai ma sho pele din boston benya Maracana su.
0: Ah.
1: Ne, ya kawa ko da ne dole a ta sai da karu ga mar ko sai. Karu da na fara
0: na ba sai yayi. Ah sai ma da bitto shi men shi yayi nim don din a saka a wono. Na kono. Ah ah shi da kawo ne kuma ofin ne
1: gela nyai kanu kanya na fraska wala nyaras kanya na lokto magono fraska mda botro kurade ma kawli manduro haturo ngokur kam gede assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam bidda gelewa
1: gelewa selai
2: aliu garba mura gambore
1: gela zo mara aliu garba anda gamino tumandia fraska wala mburoman kasurun kanwa
2: awa wa sawa ilaya awai dikali ya bakkaran barin awa normal bicara kala bakunya na bicara ya tidak berhandal nyugurana ni kemana sya England na kurota ya mar
1: okay.
2: England ni lezu kurota ya lang fanzin fuya awa ya filan sya tulur rafal maba wadah kelelengar amse tiga za kakaran zani zana
1: okay, dema
2: jadi aku kema Argentina bike sawa ya baksana ambi isha barikina
1: faswa barikina faswa ya sabun nama zungare
2: are tullu rafal mabaru we awatri ya dai kai nongwaro ya anya kanne tullu rozindo falma ikmar lamar rizqata
1: gai
2: dai kurbi kembe shi sawa sawa kuma palestine ne nan zar kutu yayi da china shi fanzin
1: yuro shi 50 zona
2: ah shi lamar adab dai kur afrika inda ke sawa sawa kal bakkana me kuma egypt ba south africa ya mari egypt da fanzin nasar ba sai na rishe
1: shi shafa lagos na baro zauna
2: wallahi masarin shi da fanzalan sha da kil dana ari a washi mari shi ya da adab
1: gai
2: kuma na sha away ma na sha kinni me mana ma ta rasu ne idiya ro waljidan kuma ande ka ande na ne da mai bikin dan gabai qualifying so ban yana world cup mallan awa all ayina sa ta da number in bakin mari yoshe saman ga are said na nim don min zurin da in ba don mi so sai da lalle zurin bollo club din bakka sira na re suka washe kin da mai sai amce sai ya da zaman azana
1: yawa
2: yoda kuma kura ba dike da gumi a champion league so da NBA league da mai lamar rukun nu gozana yo a wala na marin zaufa ni mai lokto club daga lalle chini mai ai kawo hobartun na am da fandi min do ba kam lai na am da su mu ai da suka lokula nim don din zaribiya a wai da gozana
1: granted
2: kuma ma anime ya kuma Portugal le she captain za Allah zuna man biki ya ka baksa san musamman kan asar kan asuma kuma kurra baksa ya kan asar ba har kulli ya amma da shi ke amsa ya tiga za ka gara ma zai wani le sun zuri shi ma sai ro afu ya gano ngi a ayo gano ngi sha ngo ya wanda zo mara ka
1: no no shi bu roman ngarin kwaljin gulu zuna mare do shi ko char nar chumoya shi ro a wani kulli mi le tin are lenye nyimbe mangala so sha bol sha kalakcho yoshi shi ronaldo a wurin shi in kanzu sir naptana don a wurin shi ya dia langana ne ado shi ya hanga ne surin yoba kula fanzu india kai ma kladir lamaraden siyasa ya tawa ba gana
2: are ronaldo bi ma de kelman da so ma a wuri ya da kasacin ma ba shi ya har man duro lono ma kuma wazana
1: yo are a wurin a wanda muhim katin daro zawa guro to gana
2: yawa da ku ringa yaro wumi a dakin luri na lardin zai da mai kutun matin duro ga wakanta shi wa lardin gosariya
1: sadi shi ronaldo kamaro shi lord portugal ya kawo dina da kelen koktana man kam doni banan zu sai tanjiro tona mini china shi da ba kamaro
2: are don ga kutare so sana shi ma kambaye
1: gai
2: ngala sana ku

0: kela kela zoro nyoro skenya na aliu garba lokto ma gonum paris kamda voturo kurare ma ni antiro ben ma haturo lokto ade kalkalin go kur kam gede ay assalamu alaikum wa alaikum salam da kliya
1: ya sare ba alaga jumaido
0: alhamdulillah de andu fonde ndu mala jin
1: momo do ngro bla bina de potokoy
0: kela momo do paris kamana nda gamin naw
1: ana ya ga kin
0: gela abi ku nimin
1: ah alhamdulillah dikya sawa kara andar da yake dike dana sai uka dike sawa na da gari ro le inda mai ro ini bi sai anda 30 bo ade
0: gai
1: toro zo
0: gai da ma
1: urbari anda ra sha dike sawa bang yan nada
0: ade
1: urra sha ne mi biya 60 zuna yo all couple le le ni ambar ingiro sam to kono
0: gay
1: le nashin kam do mande tan diro atiere
0: ah nashin kam do kamar alaman be yan gay din ne ya zauna din ne
1: ba o bala ga ji alaman bi yai a won do to kala da ram do dindo ta ta nya kam lo ru no ma yeso fo no mo ko ji nai
0: gay da ja ni ma lumar waja sadiso lo dro ya
1: yo martinya saya songgai de khoida be ur lamar jena jere ara mas mo kemya sa bi so ya kanda sa okke la da wor jemba o sai ki sa ki sa ba sa lamar ko re jare tinya da wor tinya ba mo an jemba yim bara se taro roi mo an jemba ya
0: jere da
1: dai ko mana ro na le ro te ke
0: ronaldo
1: do wodo shi wor o lo na ma ngi ni bollan har aka re le jana
0: Ritadikin Shirmar kai manya zuro mare to ko tire sha kalatsi mare
1: awwa zuna da ina kamuwa da kaunya wa zai nan yi sai yawa ne
0: gai da ma
1: ina kamuwa ka sai yin yawa zai nan wani mi da sai manya wa ta bari ja kaunya romin
0: karun wuro zatin
1: wanda ya rin nan ka da ro sai ga wa sai didina mangunda to anna karro awseli ne wala no harka nomor dina tier mara ya ti zen so nomor sari mara nomor dina tier ma
0: gairo ma
1: ama cha kam de dai tro radio lan so en awla gari so en tru kurtu anna karro da ji puro wollo no ma wallahi saya de ri ye ko da ma ko tin zar angal gna zero wollo no ma aman kam adi saya sai
0: ah din
1: jiri zaman jilan Orang berdana sarayar guam.
0: Gairu ma.
1: Orang nation nation ini sendiri juga kemarin bakti maharin injiro guam.
0: Gay.
1: Auto cura alai sahaja guam ini di kawai all cup.
0: Ada.
1: Anak karo kemarin sarayar.
0: Kurubi kya ambiji mari cibu cibu imron terme terme saya wujudnya mai.
1: Enggak usir.
0: Kada ambiji.
1: Ada malam malam juga. Ama ada kam aman zin dia sahaja di naya siapa di naya zin. Angal gina da lamar da safai rona kristana kala karo yaran timbar kolon hak maro bika bikan gozu pura sunar fa aw amde support for tani ga aw timde ko ati ganda kadin de milyan yowe kala ronaldo tim ge ngaw te tin dowa ko zana wa ya war ko tiya
0: gai
1: kaitan da amura da lamar da sai ci so kana da dai har ma sho dai to lo jana lo na dai isu sa holle ra sai sorti ya ko irte ya ro sai ya ko
0: har ma mana
2: ya kole ya liwa gumbo kra do ke
0: gala dai askani na da ate ai
2: aha
0: cha kala ronaldo na mana ni nya kara ni dia
2: ah kala ronaldo ya kole ya wana ba
0: gala gala ni askani na da ate ai bana
2: jawa kole wala kuma dia ina
0: masha Allah gala bana tawakkal tungur la bislai lokto magon wan dia botoro andia ni askani na kara ngo kam gode Assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum salam wa rahmatullah.
3: Ala ga jumaido.
0: Ade inda to kliya.
3: kela atle
0: alhamdulillah
3: ngala fotas kram de chele
0: ngai
3: ngala umar habe ngora kam bore ya wacil karapa do karanto ya
0: kala zo umar habe ushe kinjero
3: ah na sha do ya na sha portugal na waya falla falma ba baksana
0: india falla baksa
3: inda la shi kuma na waya ba ayo kuma kwatu wai waltin ya tuma na
0: shi na waya
3: ah
0: ah biskeru india bakta mare kuma raya ka bakta
3: biske ya ka bakta
0: biken di sun ah wasu du kasar ba su du
3: wai
0: ah
3: ne ah ne
0: falisha
3: indi kwaya ne
0: biske indi kwaya kalafuna be
3: ah
0: yo biken di chimare wani shinga ina kamdo ne kamaro pakat kam gata suruna suran bur awal lar toke dai ba
3: yo are toke
0: aha sha marshi toke marshi kam to kultana sai ala man ba kwa
3: saluna
0: ne naftin kara
3: ane
0: dan bike da ya kala da su ma kana tarto ba
3: ane
0: gai
3: yana Israila island ne
0: Israila island na sai falla falla bakta shi Israil da Allah ndo shi wuri falla ma jonto
3: ah
0: she bike da indinga wero kana tarba su
3: ane
0: ade
3: na Israil da kuma ngana shi da yau kwa shi da biskin zufu yar da so man zo na man kwa kwajin baya
0: gai ka da yaro shi wurin wurin na
3: a ka da ya corona sharwa ne kuma amma bai ladan zara box sira isa ya ne kan motsa injury role zai zo fan dai na da wurukin ma biya a na rubiya da shi ma ball sai ya stone fan zara kan shi yaro
0: yo aka yaro a wajum galjum
3: ne a da yaro isa bulan zara isa bakin kan motsa zo fan zai a hobi a sama ide amma larin na sara da box sai ma bi ma wado ne wani da silina da yin kara
0: ar ma amso dai kuma kuma ne kawo na cire na da irin kara ai afili da diyar kirtina balbal do kirtina amma amla kuru alama na jiri sai na sha zan jire ga alain bi ga lawala biski amma to da halamnu maintaining gonda te da rosa au zan so amla so sai azur zan
3: ya qur'an da ya kamaro a Nigeria ya kamar durin da lar da ya futu boxer na kai da sai Nigeria din a fi mangala boxer ba are yanda mun wani mai na rin ne yaro gana lala maram an dai so da gonya
0: ah non mana sha bakterin isimiya jiri doni biskede jirin da magade gade ai gade duk ne ma kamar biskede ne isaya fatan boxer ma biskede ne chubu atin ya chan chubu durin yayi system da charger na today dai ma
3: ale
0: ma dai kin yo biskena dai biske a fi so kurto ataro kam gawil mamda baktin yo ayin so dai gana ale biske da naskaljina
3: an naskaljin yo ana ngala na sha cristiano ya dai waye uma showa ya photo ka sahar mar zain dikin
0: gai
3: kam sa video ba ya kula da riyai
0: video indin ya kan majin
3: yayin da mu wajin ma ball zurga na da zuna kur kamara amma do ne kallo boxing malama shi ba ma sai ball da tela da boxing no aro mana zana da suka mu wajin ma kawai biya tun ka dina da dajin duro a futu kuma ai not my goal zuna idei a shi dina kama da kawo nyawa zai na wane suna idei da mu wajin na kawo duro wazi shi ma da loro mo
0: gai
3: ngala ne rasu ne na kai
0: ngala zoro ne rasu kina dai umar habib a karabka biske gas karone kultana lan nasarai alan biske rone kufu alan kamar umar abi sorna ya shi kufu doni shi israel dana mare shi ma kufu doni kan ya kame masho group tri kultima den naroni lar austria shi ma awollo da ji kosovo kan indime alan kan ya kame da israel kan diome assalamu alaikum wa alaikum salam
4: uje alai
0: gajin wayo lalai shi dufan den dumana den
4: Mustafa Dumbarote.
0: Mustafa Dungoro Dumbarote. Tamangana ndia gami na poras kamde kele ala.
4: Haa, diniaga kini.
0: No, abiba enu.
4: Kila ziko yana wala gara mana nama.
0: Ngei. Ondo lardu bosu ni adu ba girezu dekele nda akwa dina.
4: Ama kolo vayenda di kante yaruma baksana ya.
0: Shima biske ndu dereo.
4: Yo. Shiku wada karabu kwa shelka ufo ena kara.
0: Kamaru shi fane bachin kara lardu toke lan.
4: Oh, ta shalka of na karangi.
0: Ah, shalka of to sana akwal dana da.
4: Yo. naga injury ga na mana no
0: a de injury duriya ka da ka da le zana injury no masama da ya prime mangu
4: ah kan ya ta jire ga na ruwa biya na na na kala mu sai na le sai mu njin ba
0: ngai

0: Anan zaɗi futu am kurandelan fundina shi mai shi dinar manayen. Da ji kumbura mai wafi latu ja wafi lai kumbura matujin sai nadi da yi burusulaglan furtun zudu karwina malum malanci wani. Da ji malum du a loro wanya a londuru tullun ya kuskan beji shi tusun zuru zuna da ya kuskan zudu nozi. Dai karan suruna fomjin fomjin gairo karina she gawo majinna
1: nam
0: kala kala da wai awin ayi malum mai wani ngo ngo awo gairo ngana do kuskan zuri yalan rukuna ma kuskan no ngi yo yo kuskan
1: karina do
0: dai ndue awo sha sanna shi malum kuskan malum na da kuskan gai gai shi ma sho yo dai gai dai sai dinum kam kulda adi solan
1: nam
0: kam kulda dai leze a wanda da fizu job cut
1: nam
0: job cut ya sai dinin kam kulda kawan da sai da tayin gaido
1: nam
0: kawo foldai bularonum sawasawai sai ya tono dai kulta bularo da
2: roko
0: kulta bularo da ya dai we kam so a wanda wazina beji gwan da nya da katen dilan nim kam beji ya da a mu man ye gule we a biawo awo biyuyi ro kurta allo a wangana ba a urmar ma da wangana do da ingila kulta bularo da leza fato mai yelan zubkara fato mai yelan zubkara mai sai sa sa jimlan bozana gaido bune ya jim don kuyi kalangu lelan beji
2: kuru
0: kuyi kalangu lelan
1: fato bozana
0: karina ya ce zu yana su tulu kuras kuyi da duwazu dai
2: hazab
0: surulwardu surtu ngiru riwara malam da rotutsu dai garal bono kuyi warzu zuru garal bono dina wazu ci ada ya dai kuyi ba a kuyi ya ta da dai shi karina de malum so abiya a sorna so kuyi sorna so duwaza kuyi ta na wasara na dan garu malum da yaro no
1: wannan ne kato zai
0: garu malum da yawa da ya kunduri kuyi ran tutkata
1: kuyi da ba
0: dai ngala homza dai kun malum kutun zaka ji ba
2: napkon
0: abkuru dai wazana dai karin zasabta kurbula fuwar ko zale za mai rifu yanzu kada
2: roko da ma
0: an she
2: acha
0: kanu dai ai malum sar sura kuruwa ko zainya
1: dai malum sar sura kuruwa
0: kam ashir kam tu ya fanjin da fanjin bada
1: sai ma
0: amma ya ku kuma zan fallu malum wa ya ya ku kuma zan fallu malum wa ga sunan rufura ya ganan ya
1: nan ma dai
2: acha da ji har kun tudu san anda kusuro da zaza
0: anda kusuro da sai ai ma ba
2: gina
0: anda o tilam kanre hapsi nalo sai maran ga wunyan ba
2: masha Allah
0: daji wata le za mai ricai larin zubkara je za mai rin zubta sai ron na buna sai za sa sa abuna ya cedo a dai shiti na buna sai rasan na ladin fur maye mutawun diya fur girma mutawun diya da hata dai dinalum ganya shi karina banja suna ai malum ne ce su kanyo karina da wazu awa kanyo daya fur maye zazu ken azu na garal kullu bono
1: ngala
0: dina wano a furmaye banuna
2: ba
0: a furar bi kama kaliwa da attini at aula ayuwa zan yi sai na da ngongo de ga furmaye bi kama kaliwa sai ya da ga furde tir samno karina so da ba sorna so jani zauna masa rana da ashe dai da samno sa shiti bol kalakada kunyo kyan kokata karina ya sata homza da ibra fuero da kwara ni so kawa da awata ho fulta na mare
2: ngila masha Allah ba shugaba ta mai lambe ji kurun tun da sai tamtam ya da shi ma da ya go zai no kuru ade masur landar suka da mbeji dai suka kurun tuka dole ne flain dai hajja kum sai ada karin ishan

0: Садик Бакар не завидорино, где она завидорино, где Кенара мин завидорино, и где за камана не завай, а буду маняном камане завадина.
1: Masha Allah har me karantu de tuma ngana tamtam sa gonwaro ma shugaba
2: na'am
1: dalli suka adro nyari shima da ita ga cikin surukan ngande ku ya Allah
2: ushe
1: na shado ne kin ngande an tai razuma surodullan kila kila imradu zina nduso kama zadar jati imradu zina sauduni awa adisam masambijuru walono mafu utuga na inga jifandin jesuka
2: au kila kilo na zona ba kuruntu yae nasha awasha uzuna lanshi gwen kirimu haro malum panimia orok kondun karina shiro kiskachin be
3: nam
2: malum de krazi awaru saman uzuna ama kiskari
3: kudum pium
2: awte yadu ayaw sojiri kiskazin be alasudo dai kuskangere main gulja saudin she ayangere lenya ngere fedatine gulja kumaro rimin karibina suwa suwa suwa rimina sapa su aima timmar awajim sayaya ngamina ba ay adia soulan sambiyar wande kameru tui nduyayen awasha uzuna lanshi gwen annan kadro sambiyar kalandia kliyaw kama ndi suwa sawa sawa nyaw hakumaro liza majiranub kata ma malumay ada goza tirsa sai ne
3: ada ne mana
2: sana karina de
3: shur ya fi zu da su
2: tutun sada tirsa sai ne kuru majir tayaye garam duno zuna de tun maro kutura surin ba da isa kuma kwana ngudi ai awla shi da zuna gaido awja dai she su tulo kaska sai rocin arshi ma awkatin zai duro dai nalan yarin da zuri finya kuru dai alai andiya okto huyar sudiya dai kuru wote goye kwenye na danya na din
1: gila masha Allah ba shugaba ushe kasa dro tuma ngina kruntunje sai tamtamza gozanaro kuru adema ilmutanaro
4: daji lukte hamza sidina nalan darram do fraskram de nyariya time dro keshi ala baras kuru kusota ni martawa bayan kada andro ita ga sana suro fraskram do ne nyariya time allan kuru adema te dazu a kurno telinta suro kinin gailan kan me kaman zadar da ta kuru adema kla kla kando ne sandina shawari matai surodlan samma beji kruntu tumailan beji smokaru yan kirnya na rokuru adima surokinan gandin andro faida jinnen clan saudoni awajili attad ganganya no wallono ma taida zufutu gana ingaji yan sutin surokinan gandelan ta nasmaru awajili attad shima kinan gado ne kakan yaramme ita gasana ma shima de suku suru kinan gan zailan futuwa so da nan clan kruntu da ji ku sota ni martawa so da hada zana ma da sandima ba shugaba ba alaj kai mai kare furiya ladoma kuru adima ta naso ba muhammad

0: wanda nan da kan gaste gozi da rason kirinu kilometer fiscus kunu da uwa fellanzu fm faraskram de tamtama faraskram do balbal chitu bulino ye maududan nan da rokalarin zande cende kambo soro chitu bulime kundo tiye da zazzoro nan karosande kuruna wata swada sasa leza chida ndaya itagatsaya kurusoro chida ndaya nai zasa yara wolo na chida de shide futu nungunza swa gana sandiro kaziro waljino swarin yoro kile atide sandiro tajiru waro waljina alo nandiro faraskaram la doni itagat kien soro faraskaram deni futu nandiro huma kina ide chida mado huma doni ukuru na watada katie kama sandia ndle la notinadi meji da jichitubuli milaye beji andiro bayin na sarin nandiro futu kuroi huma kina ide da jama da jepule ini tamtama pule do shisa randasla lenye kamaro faydan zuba kerentunde so lenye nya sumonde rokko gambe shi na da naptundo sa ya sayo broken awol men go zande do yi wachi tibuli mi da de na hutushe asujin lan
1: mbo soro totola fantin chitibuli ni sa nyanza do yi sandiya kwa yak zaro girzi na so beji sana atiri a bi tawodu mana ne do
2: a chitibuli mi kuma kan bo so sanya lasarin beji soro sanya ne liptana kinza aukam masu rin na silan faida ten susa sambarin ne kalala tanya dai sai ma diri kuma duriya ne ciki burimi zai roha da keke na fa gurta so diri kuma am tela sarin so diri kuma am da ko sarin so ai san ma sanya diri amma sanya muko no tila diri ga wala kafin tala biya o sanya muko rugul da a wuri duno akallata sanya diri duno akallata na dango akallata dun usoro kama sana am da hangal gana zai ma sana a wala bati bati kin zala saran na kallata awun yiro mazau tiye sara yiro kallata sulat da kwaya mara wali misal do jiri kuma keke na fefso haran sai tramol yayi am keke ma da yayi tramol yayi am kuma san ya da koyi sari ne tramol yayi wi la awu asasa ya nan karo da ti zan mazau ro sai din da kumbarin kumbarin isa da yi kwaya mara wali mi ya miro wali jiya da shi kanan kwana hun cira a kulle mara ngin din ba sai isim ya miya urushi a wanzu ba tiri ku fali raita lambade misal da tramon sar kan bo so kam duna bi mara sai kon sai bawo wali ya ga nya bokki misal ri miro wallo ma da raita lambade ni isim kollo ko ni isim kollo mu ngin bandiro le ni kuma ru mana ya la niro mara kinar kam na reta kati sain kam na kat samma ma sain ki wannan karo da yawa har ta jiro da kam so ru da inkala ro hangal gana za ru sanya abi yayi ru putin gido ga ku ne na ide kam uniform mai kuma am na da ne yoro misal la yake kuma misal musamman maro goran da yare kurim lan samba gurmin na re wallahi na gade yi ala nan kana kwaya ya ya na wi wi ya bune san miyo na samba bulade samma kunmin ma sai sulan sai ma security sai ma sai ye security ngure amma sai isana abduriya ngure ma banna sai bodog bogata tai da sai saya dunoya har maran yaro ko saya biya kam me muko sai na rangu so sanya dunoya na sha bula bogte blog bogta tai da sai na sha lebra gardiyoi maru sai aka maru rumiya kam ko ya sai mba ya itra mollo sai mba ya wi de sai mba ya kuma diri drinks energy drinks fearless la rectola puri detola poppa wala samma muko zan sai rumiya libra oso kam kura rol ya saya garanti zirga na duna ro fanjin so sibari yo im nan ya mi ma dimba
0: angla zauro har mi kirin tin de so adma chitibuli mi de andero ba zandiya de na lauta tawadu meji da chitibuli mi na ad kai so de sadin su andero ba yin so asna yo da jikuru huma doyi kuruna wata so da kaltie sandiya kuma national drug law enforcement agency ndla la not na ma de andero ba yin sidin ladin
3: Assalamu alaikum wa esen bukar modungala hukuma NDLA Borno State Command ne ladin a jire amala tada musamman wata da ci tugurin mu kurna wata kinzar tamin lamarala jiri alaman sawa anzala so nashan audun ozai so audie sayro burtuso awaso unduso futun zudoi kurun kwata kinzaro ga anze gade da yisa yade ma da kirma futu audo shiro occupational predisposition gulden madan nashat chida do yisadin madie dilan isa auda kinza badiyada tawad maro jiri kurun wata alaman fella doi kashi do sayro stimulan gulden madi sayma audo yin ya kaso buye da sirenma kurna sai ma da duriye sasen musamman ma ci dubirin mu ya sa ci dala dirin ginu ya sadin ma dai alaman a shi ma da sai bana tawad maro bana jin duma amma bana dikle bana lokto falle dia sai soro yi dia dan gunum doye kasanzu musamman da sira so suna dia suku imanyura illa sutin imakurman

0: gala zoro harami kretu leso wendene ndaka njezde gozi ndara son kurinu ingala mita biskus kundu nda uwa felanzu FM faraskaram de tamtama faraskaram do bal bal chitu bulinu ya harami kretu ndeso mauduri chima kombo soro chitu bulinu ya kundu ti zazo waro nankaro sandie kurunado watada sasa sandie chidanza da duno au chidanza da kana kasumba baro kundoro nyokile adumade sandiro tajiru waro waljinwa alo nandira faraskaram da doni ya takat gen soro faraskaram de numbro kung awal min chitu bulinu ya andiro lauta adema sandie kikuru na watada sasana chidanza swa sadinsu andero bayena sadina kuru adema chidamadu yuhuma chikuru na watada kaltie sandia kuma National Drug Law Enforcement Agency NDLEA lanotina made ngao shi chitibuli mide bayensi nada ngao da sana hadi ma lauta kinza dukultia sana sana lankara sandila adi chidado sutana kinza sasain nashado chidangunu yedo andero bayensu asina yoda jarami kuru tindia swa aritawuru tondona awa arikairi tiri yole chitibuli nura watiri sadino olona wa kazi sudi na huwa soro chitubuli mirengo andiro bayendo sudi na uklewa nisha kirinyo yole kuma au adika iso du kundodu nasha adosa ndie kwa yala sasa iro chida dunoi rasa sadimba machidio yonaso duli chitubuli miatidu yo kuma au atiri sadindu huwa soro sandiro kazi sudi mbawa
1: kazi sudi nisha adu maro aina karo wane kwa yari yawi mana kuma inyisa duno min gidin pindin luko on da ko luko video le zuna har arma ta udunu miyo Allah ka roda ishar wani ya mi nyiro fu ja batiro wandi gidin video maro le nan ba awar mista ganan sami en sun sa pindin luko on ishar ya badi miya to mangin gidin video ro le nan da udunu mi sira duno idim ko ayan ba ran din ba to da za har illa na
0: guru be ngawlan kwaltin da hula ta tambin so lero aw arma sai goza ko zain
1: kai da zure awawa sai awu shi kam ganar ayara shi kuturum na awu kam kuraye kam kurare shi kam ganar kuturum ya awu dai kam kuraye sidin suruna mare alama ayo ba doka ba idi roshiya da yaci ji har ma da yabi ji kuma misal do tela ni tela ro wanda mai gida am dai awala ne buron ni ma ni mai ai maro no ne ni ma ne ma shuro ji ni ko ma no ne dare isi dai waya wari ya ga a shete da nan cida dimin kullum ma mai gida yasa yin shi dai sai ya bari kan blog bakta ya dai lebura ya dai kafinta ya dai dai nguso na amkura za da sari inna kuru nguso dau am da faida ba nafsa cidan za a fiye ma ba a yi sharu cidan ne nan go sharu da tambaye sa ni roƙa ya kwal sari ya miya a wiwi roƙa la ya miya da ilin miya a ku diro cidan ma inda na ala isri awa mi ro cidan
0: yo ar sawa mai nya girzu kun zar bari min
1: sai da zai
0: ya cidaye
1: a shi tai da zai a sai wa mutare ya gudu sai shi kullum sai kira lezu sudin kira ni ranin din ba su ne rumiya da in kala rosha hangal gana ne imnan awala bakti to tun yaro gona ne dai fiya le sari a direct kuma energy drink am to rogo za so na re suru re ro tira mo la da sakku fi zi yi ja ni no ni mi rollo no ma gai energy drink da sa sai ne drink za sa sai ne suru re awala be ko da
0: qur'a dai huwa soro sai ko zai ro lo ne sarina kawar so na in guro lo na huwa so san dira gana ka zero sai ro waje
1: kai da zure na shi kutra mo na dai ai gana sai ya ruro le zuna energy drink are ya ruro le zuna yo kam na work to kun man sai ba awa sinin gari yanzu dis tira dimin wokin rimbe zubti embe zubkoro rollo no ma ko rinyi faida amma ba sai waltin klaro yiramiya yo da in misal lo su a cham is duwar la zukono da ya cira me da zai da waltum gare da yamani cira da ne ta moke a wurin me da ya kala ro waltum kulli da ina arman dundi duniya sai ya zama
0: gila zoro harami kirintin da so tai da zai kazi jidubuli nuro huwa soro sudin su andero tawada china yo ai bile katapo hutilan awada kaltin da jarami kirintin da so fule ne beji tamtama ngawa fule ne ya kirinya ishe nine andero bayanda tidin klewan andia kirtsano
2: Lex more, Lex more.

0: au zandiya de ladin
1: kun awol men totodo are ma lauta tawodo au are kai waka jinna son beji chidaro chitubuli nuna sadinna beji sande kwa ya sasa ya chidaro nguro sadinna so beji no andiro baye na dima kurwaltu mandiro nanama au are kai ritiri no wolo na kaya kaltiro wolo na kazi se ro waljina huwa soro lauta sandiro huwa soro kaziro waljina andiro misal so yima yore dere da jiramin putuilan awadu mada kaltu baro tirindao chitubuli miyeden
2: haa hasan adu mada awo mwanji ma are awo gidi sali ya gozi yisunama adu maro alaya waesa luna ka ane na khamri wal maisir al maisir kwa ya adu maa yo buroman kusa anda ulu uran narzup suna re sa adu niyer diyo na onzilan uran narzup suna ashi kuman giba diyete awo shaar kaltiye gupi shaar chotto rangam daw amman shaar tulu mbao
1: ayina karo
2: amo mbao alaya guldina rukure mde armara nyuro ayad gero kwaesa luna ka ane na khamri wal maisir alu ar luran mare aya luran ya mare nyam zuri mbara nero kala awo kisa awo mbala awo do yame anya sari nikla nya sori yo dai zaman de ya goza di kulza awo de numpa tin zinyiro gulzu yo nye futu wa koro mde futu diriro kalza baro sarin de mwanzu baro tinin bao dai biya gana hulut yo wa hulut di zaman zine kama im nari profesor wakara umara zulume shi excellency kama mota chugu joint tax force na adik dai kama bagaro la na ziyase imbi oso kombo ya salile zain nare dai kam chiga bulin nare jiri au kam nungu mara jiri awaru suri nolja dai follo ndiro lezi soosu asari nishima sha satay na soosu isha ke awaru gema abati na dole ni milyonu abati de uda ekol nyinja dai bakwa bako ntira amo misal amo musamman na addicted beji ragin sai da tuwa da wannan tamaman ya kullumi ya isa wa na sai da man nafsa sosai da biya kai ala ko ana biya duri an dira shi mu zuru ala koro bi ma sha da amma nan tato ba da yoro mun to mu jimbo
1: yo amma da ji kuru hutu tiri kaltu gara awo da hulutu da duri citibiri mi rin cira na leza gai sadin kwaya la sasa yi
2: yawa har ma yi ma mun jimba a biya kaltu rin biya sam sorangala ro am ke sa kuru awo falla da nan yoro gure ki na sha kaltu rin na non ma kuma tsoro ndar din da dabar ya banna tana cira ba
1: cidar sadin ne ma kwaya sasa ne mana
2: da a yo ce ar awa zuna da kamaro am gu kwaya sasa ne cida urugi yayi kamaro kam na kata afima cida jin ba kwaya sai ro tana ira su kol jin ba mbe je wono ne miya
1: karu kan gayo sama da
2: yawa kamaro awala dai nya zain ni awa kulero awa ran go sha awala sai an yura awala ga na sariya kwaya ro ne mi kai indi me ko ro tana ne da baro bari da yi fun mani mi annan karo ko kwaya ya da kam cida mu ko iso kam jina ma wa kam de sunna sunna wasai
0: kuru adema cidamado huma shikuru na wata da kaltiye sandiya kuma National Drugs Law Enforcement Agency NDLEA lanu tana made fudu she bayan lasidin narin
3: tawo da maro shikuru kuma NDLEA toroida zina citubuli ne wa kalzi na shado ya jiri kuruna wata da kinzai da saya faitunan karo sai soro ande klafurum be soron fato radio laran lenyen mantalar lenyen guro lan lenyen sero klafurum din awasa ima ada cintuzai klala din kuru amdo basro audiero tamuna madie ada kaltude amdo tamui madro dai amdo ba tamuna madie nan de lan su sautu gana tambe sai ran yanne kuru da aman zairo walte sai kalaku yanne kirmaro citibilin mi isau ba sabkatan da sai ranyan kurman kada suro jama'a rawalti kalaka yana rayuwan za ta yi walta nasarin kuru audo shiro drug integrity test gulzen mariye kirmaro ndle a kala shirin zuttuna manta soye duri mantaro lezaiya duri dan galza auda sasen la sasen baro soro am chida rogozen ne chida ro kam gozen ma kurun de sem baro taw tsaya ro gozen no kuchida usam maso au shima dro tamuna dai kuru lorsa stidini ay au kurun narin gal ledia kam mar lorsa sem baro to lon gallem tawat kemiya do dia lorsa da sadi atadu am so da zuktande de suku dai kam do fun a chida la mangala rogaya sirana rollo no ma dai kurunduro fatimba kam pero rashidi egoja sirana ma kurunduro fatimba dai kam kurman mantadoi sanduna ro leja sirana rollo ne kurunduro fatimba dai awa adisur maka tapadoi ende legozo na hawshima da kaltuna
0: ngila zauro harame karinti inde so ngo huma doi kuruna wata kaltuma so sandia ende lila notuna made sandia katabdo gozana nasha do handi kuruna wata chidu chitubuli nye sandia kendo ti zazzauro kendo nan karo sande awo ada sasado cidan sato da ita gasa ina do da jikuru ci tibuli mine hutu awo ti dia sande na andero bay na sinna allan dare da jiram baras kan lesa nan di broken awol me do kashe da ji sana ndi kindi me du futu ada ta radio wal mana ina ndiro furu me nan de botu ndo sai ta gat queen amma son na inda naftu ndo sai ya sai yo play ndi beji tamtam ngawo play ndi ad krinya ishe na ndo nan di radio wal mana da furu me kliwana de akado sano.

0: Akeronosa
1: za asisten. Yo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
0: Adela
1: wuta
0: amma karo ku tai imam kurabali ro kai man hangan zale zuna zale da fan zana da awar kan tunaro dai ku tunya
1: burare masoro bani mi abayan zidin do hu wasoro durido yi sande ro ko cida zaino ro ku da sana alun yiburon awadu tai da zaka zimar no ni yi mashiro yi min don ye daraja awada gon faida tibari ni min sana a
0: kai da ma ar san mu kan tunaro ku tai
1: kwada yo fu wasoro awadu kaltu yiro wallo na kadir masabbi na kara
0: kadir masabbi kuma ro kur kadir wallu na kam awar faida cin da kawga kuma da abasin awala jilisi mun zazzal tiya maji kurin tani sai mu mun na mar kam la bun za ta kal zairi sai an gani su zuwa awala shi su ga gare ro sai ban biya
1: cira ma da kuma kuma kuruna wata kalte sai ne ndl ilam not na ma de surar man bayan sunna
0: zai bayan samuwa turin yana
1: tafi da mai nyangal zudo a wado yami a sanduna da nyoro guzudo yami no ya jiri ya kallo gi ni don di mai ya suna da fani mai azuron
0: ha kai samma bayan su da fani na da ala shi mo su sai ya ma wal sai mu ala an ga su ka to shi ne
1: gila masha Allah ta idan nyoro askri na loktun gono an da loktu Allah boturo lauta ta wado na shado kishana yin biyo no printo ma da sambe so Aisha Goni Muhammad daji kishana da ya san da ya dauci tibiri ne man kasharo dajin go awwa kajin dana da zawadu to same din no gnawi sonu kurun wata la kan zazo daji fuwa soro ka zero na diro wajin da allo assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: ba san dar go kulewa
1: da fato kulewa
2: le kule fatima go mi
1: ne na fatima bu shekin shoro
2: wallahi
1: ne ngila fatima ai kunu manero
2: mutuna da mai zuna da ta da sore plan za ta ka kuma marje ga mula sadin bina la karo su gozain ne kwata ni tilla na duka tel kunu kwaya sa a kun a wai da mazor so zo kan da ta saya sai kwa tiran za ta ga ba ro sadin bina da wai bayar su za gozan ne tilla na sadin man sai zu timma amma daraja ku sai ya zuci na shi ma da ko mar ka mu amma jiri ka sun ba za ku jira ma ya le sa sa sai da yi kin za sai ro mazoro wajin sa sa sai au shi ma zo ran ni san ma soro ku
1: sai da ya ko da je fuwa yo fulun kazi suri da lokturin ade ma lauta ci dan gunu yari nya bana zin gunu riga ni
2: ro kan bayro shi ni da karani ma bi kan to jirgi nan kin ka sun ba sai zuci ya le zuci sai ni ci ko kan bi ya mi a gajiran ya kon jin ba ya kasan ba ban mai yanin su wazo kon zuba turo kadi
1: shi shiro shawari sare shawari da shingila da ciro na shi shawari da gozu kadi
2: wazo kon zuba ba turo kadi
1: gila masha Allah dai da yayi ras kira da jami ga igam suna dai abin shawari da sandiro sadiya a dai kun gayo maro walla a gila tai da yayi ro askrena Fatima da ji kuntuma da sambe so ngo awwa kajin do da ya kishana na idea suroci tibuli mere da karawo wani nan di banu ngo misal sadin kishana kada anda bozana anda ro bayana sadin dau kishana e mambeji kambu wujire de tuman sande za mazaru tiye muradisa sande kunun wata da sasain so anda bayin so sadin assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullah
1: nam duma rajin
3: angala umar habib ngoro gambore wacil karafa da karantu e
1: nam ayande ro kunun
3: alhamdulillah na sharo ne a wado ne durin da ci tibirin ya kamar zamjin mai modo kai da nan kurmare
1: ina
3: da sama fantina rawal
1: Odi laut amin.
3: Sinna mu munene akamaro anot mare ben sirina na karone duya ma cin girben so sai kira lebura sai so. Da aure na tiran ginu ya sari no sora a cin mara sa sai. Ayo kuruman da kin a kamburon furalan. Ayo fura gullin ya shi buran reta sai fura. Da yi wanti yi sun da yi an zamtain. Kuri su goyero wallo no ma da kat reta sai. A kuruman goyino ita lahiro wallo no ma da kat zam da sai. A da yara dun wata mare buru sun lake shafarin bayan turina. Ya da kam da kat fal zam sai na da share kwana kun baya kin ta zuna kamfin kuna rubo su fanjin bawo. Kuruman mare kat da kullo so ya ru sun duna ya ru ya ko duna kat. A kwaya kullo so ne ra yirin dira wala biya kala furani ya talalin kat da zam da suran sai ne kullu ne ra tu kan. Yo a tu kullu da kama sha kam la ko afal kun bu ma zuwin sai. Yan da tu kullu da kun bu ne sam. Wasu tira da min da ga nan su ta wasu kurka do falla manin yau ya min waje an tiya trofa san ya shahara da kuma na tuma har fandi ne a dimin sarka da ya borura su din yau kuruman a wa shi mare shi makan bota fitina da ne dinai amma su du shi salaja mu komai bar wal ya borura su din salaja ya nan go bar su din dau kan malman ya sulin a wa shi mare yesu ke shi amma koron da shi rodi ma haye a wa shi mare bar su din nan koroma da koroma ya hatanya ro kala ayo luran ne manyaro kirdo todina ye shi awa shi ma kuma mu wanzu baro sajin bawo amma sai fulutin kuma mu wanzu ma kam do ne yawa ne tamu wanzu ma shi kam do ne a wada todin ma da fika ya fara wuldin na gogo don mu wanzu bawo kirita ne kuma ngaran tuyi la gare ne wanzu fara da todin iman bara wuldin ba amma dai ala awa shi ma da tatto baro ba da roja sajin ba ya la fulutu
1: amin ya rab
3: gela yala ko to yada e kam nakata de sulma le nakata de sulma kam la soya kanim la ra sukin awla awla ra kam tida sulin da gaggawe da awla jiya da kuhar kisha ana suranta sayin tunare da ala anda shi moda ala tayar hafsu
1: amin
3: ala ma ziya ka wajen tira sulin
1: gela dai da yayi ras gira lokto gono wani lokto lambo dura.

0: Yagana wisha kinshoro. Yagana ya ndiro kudumu.
1: Deje wa kurun tinja wannan da kulma rajara mu amma ku fara kuma fango ko ya wuce a illa mu ne sai
0: dai da zuri huwa so maro lauta tawodo san di hu ma do kuma kuruna wata kalte india li dai bayan sun na rafani mawo
1: kuma ku ga nan mu ne
0: ci da ngunu ya di doctorin ganan ngunu do hafsin amma no ne da huwa da niro awatar yayi la.
1: An wata din bare wai tinan masakka a wurin ina su din aleta.
0: Go amdo class.
1: Kan na rika din ma ci illa arman no tuma no zai wannan.
0: Da ita mai din na faras karam du fanzi yan da ji shiro hawari ne dia.
1: Hawari kin kan sai na zo amuler. Ina ba san kin yake.
0: Gila tai da yayi ras kreda lok tu gol ba dia lok tu Allah da botro ade kishana a ci da do kare kazumu ya guntin kamte shiron goci sawan dalamai shawari a cina shi azlale kamaro kazi maro no zero go strofa kamade lan huwa soro kazi maro aso no sna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ba tan dafo
0: dafa to kilewa
2: jazale
0: alhamdulillah duma na jin
2: bula amur ga na ma na jin go yake mere huwa na ma mure
0: bula ma wushe kin shiro
2: wani are gwara zuburun da gulle shiro
0: ayi men awo kamaro kazi ya su ashiro guzza fandana da yan sirin
2: Aja
0: ko da jino wala na dai ko ku ko ji wala ba don min kwantir ma a shiro ka zero walji shi kuma ron go amdo kala kam sai do waldi go kuma kuma da yan sai
2: ba ni ka arka kuma ro holland ya mai shiro mala je ko da hoya tai gulei
0: ga yi wono dai kuma ni ma tsoro foras karam din sai ma ci zan bayan ma sadiri
2: ala da ya di zaman hafi
0: amin amin ya rabbal alamin
2: am poyrajin bar bi angai agiri kurnasina nasirana fare to chiri bi awe yar ma kam tan tai bar holon ma yim saya chirma taren gum je kam
0: tili je are re
2: fa bi awe diri katabula la sa wala sa arma bi angai kam ko sumbar do awla tai awla chikin chikin kam hole de sima odo dinangaro taren nangaro taren dina arma ko dina
0: are lauta
2: wala andiro kam bai
0: amin amin ya rabbal alamin
2: ko gurin me da zuna ba san duwanan da aula ko wannan gun
0: sai da yin jiras girena jami mamurero liwande gumgena angila zauro harami kirintin da so Allah dare da jiran faras karam da tamtam ma faras karam do balbal citu buri me do kashe to mai din na faras karam da Allah tamtam tuwaye kuru ade ma kurno tuwaye Allah dare da jiran do kashe futunan dira buri kun ma kana ide su zo sawan yin cidaiwa bana zanan dira faras karam da daga kuna ratan na so kusoto ande citu buri mi da kuru ade ma ci da maro huma kuruna wata kalte sandiya kuma national drug law enforcement ndlea la notina mada kurwa de ma engineer ko ni habsu player tamtam ma ndiro dawr zai taga tsuna wukulai ndiro faras kalam la dawr ni taga kuna da reda jinam dinna au aduma lo chitiguri nu taida da ndiro kazi huwa zoro suri daji hangaltu au ad kakast gana kambairo tudu wanandia sai loktu huya

0: kila zoro harami karantu daji fule done baba sadio da karanga utumanyi lambe jina ndia kurno zona suro paras karam done taman karya kasu elan nado ne kwa nandi dr alan zol mana nandi ro kanyi andia bonu taman karya kasu na shandu andia ro bengu futu nandi taman done kenda petria kenda done gas bu mata kura kura ya buri de ta kunte no hata taman done ko done riyali ya sefa dola kunteno taon zada fanu audoni kasuto chitina da izo lama na andi abonu taon kari hakasu ya nashandu ya andi robo yungu ima desa ndima sifur uskupal diyo laar pal uskupal diyo araske sifur au sifur laar sifur pal u diyo indi sifur laar araske diyo yin andi abonu ya da jina ndia taon kari hakasu ya nashandu ya andi robo yungu ya ayeso taon du ngalotu andu ayeso tera tama da sami soro shima taman da daji kana la niske to wandana ro walze so ni ayi na shandon taman kariya kasuye da daji nye no numaro wala no ma rang num bonum taman da antiro bayan kamin daji kwa lokto banna tubaro dan ye zol mana da go ta budiyen so taman kariya kasuye na sha gade gade panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ko shekan shara fars kam taman kariya kasero
1: wa da hari taman kariya kasaya la andero kuske zo
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala umar habib moro gambore wa tel kara para law kratut
0: ngala zor umar habib aye taman kariya kasuye na shando gambore yedun
1: ha ta su gambore kumaran ci arambe
0: na
1: ha ci bonu chode naira
0: dufindi indin
1: ko sinden din mai tata kura da rayu sima to fadel ya
0: na'am
1: ta kane duro wannan mama naira dollar arakin
0: jere
1: yo ha uskata da arumfar saladin uskata duro wannan mama tata kura da naira dofalin yarjewon
0: na'am
1: ta kade ma yar kudu
0: na'am
1: ya mama tar da shi kamar gana na kullu kuzuna
0: Naam dawro lo no ar
1: Shimakar rare a shwal gure bonzo shwal yar borodu din amma kuma tin din din no don
0: Naam
1: a cikin ma amma bujin ma shi suna da bujin ma su dofin
0: Naam burin ma da shi dofin ya
1: a din ma da din
0: do indicate din
1: tatan amma kam ko kan bota din da ma su
0: Naam
1: a yau kurman ta san zare kamar tufan naira ne ta ta kurare
0: na'am
1: ta ta kan ganarin tufan naira tuwa a kurun gawuni don kullu wala da kamar shuwan naira tufin ji
0: na'am
1: gawuni ne a da shi ta san zun gawuri ma har ta san kurare naira tufan
0: na'am
1: alama shay ta san zun kurare naira do injiniyar arakan
0: na'am
1: amma matar rani yom to mara kasu da kan bare ne ro tsain ma tsir a wuburan naira ta ka samai da ku ta sa san buru ta ka samai amma kuma naira ku
0: ta sa so ne rafiwa na'am
1: a tsirin ya ya qur'ani ya tide buran a wannan tide a naira ku samai da ku kuma ne tide naira miyan ku samai na lando miya ku ta sa so ne
0: na'am
1: har matar yo kuruman awonde fula
0: na'am
1: fudawan jare fudawa bupin na mare tinera 2 billion arakin na dan 2 billion loko nerwa yaban
0: na'am video arakin
1: ani ani billion arakin ne yaban na video nerwa yaban
0: na'am
1: amma bupin na ma fulawa isna mare tinera 2 na la shu yarwa
0: na'am
1: ayo kuruman shurar sai da shi baban
0: daro lana shurar
1: shurar ha shi a duba ya buran naira do a firasu suni arakin a sai da su rufi tudo diyaro lana kuro fitar mara su rufi tudo diyaro sai su rufi tudo suni yarwa wannan
0: shurar subhanallah ada aiwa azu wane mare banuwa ma
1: a da ta turar da ta da alama da a shi wani ta kamfanin da ya saye fasaha
0: na'am
1: korongo a can ne hure yana turare ko ai nan da ta dare cikin da yanzu ma sala ba wa buron kisko ba da yin da wani har a tsira ta turi a cikin wala na ko ko har cikin ne floriyar uwa
0: su
1: fitu ta nera su inda ya rofa ne da ari ya Allah da ta ce wala a cikin tafsir su su tsamin wala zai
0: amin ya rabbal alamin
1: angala kare an dai kale yare kuma ran jistan dai suna na yare shi ta kare da nera su kullun yar kin ta kare primary
0: Na'am. Dukwallin da wani
1: yara to. Dukwallin yara din da tasunan.
0: Na'am.
1: An ta kare kura ma ne. Ta kare gana dukwallin yara ne.
0: Na'am.
1: Amman dan dai mandare tana dukwallin yara ya kuran dukwallin da kuma mandan kan ce da dukwallin da yara.
0: Na'am. Shakarai.
1: Amma shakarai amma sace din da kuma sace da yara din ko.
0: Yara din fu fi won ta wanzu burai din man.
1: An kurman akino dai. A wannan tumatirin da yaso gungunyar siyasa kino sa
0: na'am
1: gungunyar kura ma har ne ratu ara cikin yarku
0: shi jino da
1: na'am da gungunyar tumatir din ha
0: na'am du araka
1: du ara cikin yarku
0: na'am
1: ayo kurman gungun kullun dai na ratu kullun kullun dai
0: na'am
1: ayo kurman sura sachetin be ishin ma naira 100 be kurunera to fannin miya
0: na'am
1: ayo kuruman a tsaya a wande a ci a tsakaken da burata da tsakare duhara ce
0: na'am
1: ayo kuruman a tsanota tsanin dai kaluran dai gona shi ne burata mare
0: na'am
1: kinera to ya ce
0: na'am
1: ayo kuruman da ya a wande a ci a kori dai igurata me da tsakane da nera dole
0: na'am do inda shakare kore
1: shakare kore
0: na'am
1: gala taman kare aka bela
0: amin ya rabbal alamin gala zoro umar habib angoro gambore nye lokta gonu manda bonum kurade ma taman kare aka suya awaka dai andiro bayan gamaro daje kwa harami karantu naptundo aya sau pule ada kirinye shiya daji faras karam done taman kariya kasu da zol mana nindiro kanya daji gonye kwanyen

0: hawar kriyaye adu bintu mama nurne ndiro krajin.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami da rasoni usokin shiro kula hawar kreda fan tro club ne da fanu hawara fani na kula foran makinna miyan yakun miya tidina birni marjugure lana kredo e borne lana kamil hawari ladina bayna fani na kurare ma hawara fani na kula karabka don oni e kunguna cedira million na lare dollar ya china na shede da jilar ricace ro clark nda don da ji hijirawa uzna da bana tiyanna kurade ma da da jilan hawara fani na kula da ji zilau don fitina manai na shado da ji klobare maso ya kurade masu ne sai ya oktire da ji krimelana Surawa today da jilim litilin na aje ladin na sidi lake lana ta nasab ladin da boy ladin na bokaram maye seye da ji an bunyi kuntama gadede miyon arakne lorza ngau aje lana am indi da ji zo fanza am yakku gade ma da ji ko mi son seya somondini yo kawin don am gadede miyon arakin madu da ji sasadu seya shitra sana ro tawassana ladin Nigeria ladin na shimata nasa kredin borne ladin

0: kurizen wono
1: hawar gadero napkiya daji kasuwa don shi matanas kange zawo dengsen madu te dazu daji ta cirwa su daji doktora akalambi sanige abdiya seje bayan gono daji shegulji na kange shi mamadu zomaro daji zaulin chauk tudai daji kame su taya tin zuro konno fijin yokuradi ma klasirin na kuradi ma ti zowa kammo sudin wono daji fanyo sha suro mikro ne ibrahim bodiyanna
2: Alors la den et une
0: Koswaro den kala notona ma are shi koswa jili koswa kange adi kantana kame shasnan dia da jishlan no shuro faltino koswa shuma ma da amsu shi asu zemba shi jili koswa don kange palila notona ma adi rogozen amma shi palu ni ni shi koswa gade kurala maramzin beji kama sitaya jili kange kama fijin kurade ma klasirin kuro kama sitaya kurade ma fituse sidin sha kuro shima jili kudusu amsu rosutulin kuro kos kam doni zoro kororo shasa tana ma'ade shi mabuye kinzan sono so shinno daje kladin taida zana amsa basar jin kara kuro nashado ne amrali ta sai adin kula shi kula la mardoni shima examan zai na jin ne kara kuro shi ma
1: kula kange zawo sun zu dengsen ma'ade su ku daje doktora akalambi sanige abdiya sashe guljina wono kolem su yakorkorin za su duro kisa wande daji kadawa kulzanyi kuradie ma kolle da tenduli so da daji na mushoro saku wono fanyo sha chai suru mikro den ibrahim bodienna
2: e s'agissant de la prévention
0: a kala lamardo shi jiliro ko sashi ma da amso klanza sulen ma ade shi awdo soro kombolinta daji ko sashi ma ade ko amso ro awdo galaro e ma ade kolle no so zashi lanselo jiliro kazumo do jili kuru so e saka yinza so muko za so sama so zaksa kurade masuro na mushelan kolle boza ko sin ne ay kal lokto doni shi bine sitine ko sai kolle suro sangelan boza ay gulchao shi ma kantana do tigur gulchine are shi ma ko sulan amso azjinno taida zai shi ma basirido kazi ko so da shi ma den ke so are amso ro furuk jinno kuruna shan za so ye kada u bar kulza gili injido ne shi ma faton bujin maso ade shi ma kazi kantana da so da
1: Hawar gadero napkiya daji klashi mata nasa fitina mana ye na shedo indika ce kulobare maso ya kuradi ma malim shi so ya da kalce da suku bulama ne daji bulahi leja lalle bulama adum kore she daji bocha gumsuna na shedo daji jemi kulobare maso ya kuradi maso news ya kollendu so kalenga kamanze da burzum zuro fanyo sha
3: kirmadono amdono bahim wasa isana madu lanza din fiye barka sallan isana leza ye walda isana am kende laklan isay madu isamadu lanza ye isana roka yororo da yena lanza ye sapta leza inda kasaro tro kula yelan kurma yayi da ji am ji angufu am jirin sa fal ni am dono nigeria la isana inde kamar na isana la inde na kai inde kala da ne kurai darara isba na kai inde da sapta ye na kai inde da sapta ye walda leza ma leza indo da ji kurma do andiro kalagaro karai am di sana du yam isonza isa timbara isana nafara nafara yam te de kaide sama so na kaide na kala box sana kala box sana adilan and di kurmadia and di kilawa de ro karai awala kulu ama e banata isana rawaja na kake ru so ru na wal sana wadai we she ya isa timbo karako kirma wasu no fayar kaide sana adiman am so ro na kake ru so ru na na bala mai re de gul sana so ru na yo katen sa sakna ya kilawa de ro tartana
1: da yin ga adela dana bala madam kore bala ne hille jalalle she da bota gumsuna na shirin daji kulubare maso ya kurare ma malum shi soya do kolle saye daji naptinile waye da maza wande daji fitina la katen zan isa sakin rono fanyon sha chai
3: kurma indi dai kam hal bala fati din ma ado am yi sana ma adala daji andi sayiro sabri ye yam bala idi samma zo ya daji kurma malaka ke kurma fanzai da walzina wa daji kam dalan kai da adi fanzin mai daji kulo ye kanar gosu am kulo za kam sai ma adala daji luban fahim yi sana madu ishi ada yi luman diro jawro so kanar gosa roya am dono kangari ye kurma kam sana ma adu kangari za kam sai marungo zuro da cendiya ce tapsu mazai a wannan no di tamnoi tamnoi na adala misali yisin kam na kanjin kam ko mun ko kam suna rawo kenan kurma da ni kin dindulan da ni ma

0: sama bi adin mana
1: gila masha Allah tumai din namiyar wai sama nya kirin zana no
0: gila masha
1: Allah gila thank you so much dai dai jura screen ara mi kirin tin deso wadai dan da kan yes dai go zin dara son kirin gila mi ta fisku fisku nu da uwa pellanzu fm faras karam tam tam faras karam don ninge duma gare gi hasan muhammedo sha hasan kallan non wa madu lie the people voice on ko jemi me we lie the golden voice on duma gare gi hasan muhammedo sha hasan kallan non wa madu ma roko karau suro jim hawar der telan kala kurisen amu sufit kanuri ya lai ami sufit don shin zfal god follog na zina kala kurisen kokorti nandiro faras karam da dor dinai tagatsi sana sana ro sawarti nai gulle amma don zan da yarami kirtin da so nan da tuma irin na kuma ro sana sana ro ka farto yin di parado nan da namu an da kan sa window na fito no sa ya sa yo play ne beji tam tam play do momi sheri be da jile ne ro ko sumon diga meisha faras karam da nan di ro gonye konyen kleon an da kan sa no